0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Kitang-kita ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
3: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
4: Bakit RitePoint ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay?
15: Liver Aid Pro.
14: May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.
16: Kapiling nga ito.
17: Ang mahal naman.
16: 20
17: na lang.
18: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexil 4.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
2: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.

1FM 96.1, narito ang ating alas 8 pagbabalita para sa ating balita uno. Nagkainitan sa 15 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, sina Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa cross-examination kay COA ICFAO State Auditor Xylene Del Ocampo. Nagsimula ang tensyon ng harangin ni Capunan ang pagtatanong ni Ferrer na tinawag niyang out of line at misleading. Giit ni Ferrer, "I'm on cross, Your Honor, please." Habang ginigiit na pinahihintulutan ang kanyang linya ng pagtatanong. Hiniling ni Capunan kay Presiding Officer Senator Chis Escudero na pagsabihan si Ferrer na huwag putulin ang pagsagot ng testigo upang hindi maimpluwensyahan ang kasagutan. Quote and I quote, "Never mind if you are on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed," ani Capunan. And there you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM. 20 minutes right now, down 8. Good morning.

0: It's 9 o'clock. Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
1: Malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery, at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo: internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may malasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers. 0998-555-1484. 0998-555-4104. Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
2: Yon, good morning! Ang Tarlac Provincial Hospital ay ang ating ospital na nagbibigay ng may kalinga, kalidad na serbisyong medikal. O yan, huwag niyong kakalimutan yan. Maiksin na lang yung sinasabi ko. Lahat tayo, karamihan tayo. Well, I'm guessing siguro mga 70% tayo ay mga batang TPH. Okay. Maulan ngayong umaga. At syempre, naririto tayo muli sa usapang mayap hatid sa inyo ng Tarlac Provincial Hospital. Ang pedestal po ng ating bayang Tarlac. Ako po ang inyong taga-chismis, taga-kwento, TJ Espinosa. Meron tayong guest. One-on-one kami ngayon. Siya ay kababayan ko sa bayan ng Gerona, si Dr. Del. Pakilala ka muna, Doc.
3: Hello po. Ako po si Wendell Galanta.
2: Pakilapit na lang yung mga mic mo, Doc. Kumakanta ka ba?
3: Hindi po.
2: Ah, okay. Kumanta ka rin paminsan-minsan.
3: Wendell Galanza po from Gerona Tarlac.
2: Wendell.
3: Oo.
2: Okay, Galanza. Okay, mga Galanza, malalapit sa puso ko 'yan eh. Binabati ko si Ate Romilyn at saka si Shaw. Na nakikinig nga diyan, saka si nami-miss ko yung mga kababata ko tuloy sa Niñas Villa. Anyways, today Agosto pa rin, Doc. Pinagdidiwang natin ang long month o baga. Baga ba o baga? Baga.
3: Depende po.
2: Pero, depende.
3: Sa amin, ang banggit, baga.
2: Baga, okay. Bakit baga? Nagbabaga ba ito? Dahil tabi sa puso, naksa, di ba? Okay, yung ating mga baga ay national lang month ngayon. Bakit pinagdidiwang natin to? Ano bang importansya ng ating mga baga?
3: Yung baga natin kasi usually pag yan yung nag-work 24 hours sa katawan natin, no? Importante yan para sa oxygenation sa katawan

0: yung kailangan natin malaman yung mga sintomas na na kaakibat dun sa sakit sa baga tulad ng mga ubo, ganyan, lagnat, na pwede nating maagapan habang mas maaga.
1: Ito, Doc, nabanggit mo yung lagnat kasi karamihan sa atin ay papacheck up lang ako kung may lagnat. Tama ba yun?
0: Oh, maganda na nagpapacheck up kung may lagnat kasi tawag dyan para malaman natin kung yung lagnat ba ay
1: sanhi
0: ng
1: mga ganitong sakit.
0: Oo, kunyari, para malaman natin, baka iba-iba kasi yun, pwedeng dahilan ng lagnat. Ubo, pneumonia, ganyan. Or pwede matagal na naglalagnat yung pasyente.
1: Yun, yung matagal na lagnat.
0: Yes.
1: Eh kasi ngayon, Doc, maulan.
0: Oo.
1: Normal yung may lagnat.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka karamihan, pag wala kang kayakap pag malamig, nakakalagnat din pala yun. Oo, nasusubukan ko yun. Anyways, so maraming mga sintomas naman kapag meron tayong mga dinaramdam ang ating mga lungs.
0: Mm-hmm.
1: O kayong ating baga. Doc, nabasa ko somewhere, this was a long time ago, ang mga baga natin, wala silang mga pain receptors. Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi nila alam kung kailan sila may sakit, hindi nararamdaman yon. Mm-hmm. So tama lang din ba na bago ka magkaroon ng mga sintomas na ito ay nagpapacheck up tayo once in a while? Mga at ano yung frequency?
0: Usually sa mga lalo na sa mga matatanda, maganda na annual nagpapa-check up.
1: Annual.
0: Oo, para makita natin kung may problema ba sa baga, yun iba pinapa-X-ray natin para makita natin.
1: Okay.
0: Okay pa ba yung baga? Ganun, lalo na sa mga naninigarilyo.
1: Ouch. Okay, nakita mo ako, ba't di mo ako binawal, Doc? Minsan babawalan kita dahil di mo ako binabawal. Ha? Okay. Anyways, itong ano natin, pagpapa-X-ray natin sa Tarlac Provincial Hospital, libre ito.
0: Actually, oo, libre.
1: Oo, libre ito, tama. Lahat libre.
0: Oo.
1: Kung meron mang babayaran, ay we find ways.
0: Uh-huh.
1: Yung iba kasi lagi, once a year, kung na-tiyempo lagi. Ito yung nakakaligtaan natin eh. Magpapa-check up lang tayo kapag meron tayong nararamdaman. Which is really wrong, di ba? Tapos ang ginagawa natin ay pag meron naman tayong pamasahe. Di ba? Of course, we hindi naman namin alam kung sino yung magpapa-check up or what. Pero pag walang pamasahe, hinahatid pa nga yan eh.
0: Oo, may mga ambulance na nag-
1: Oo, di ba? Hinahatid pa.
0: Oo.
1: Ngayon, itong mga lungs natin, Doc, parang ito na imagine ko lang, Doc, ha? Hindi naman ako doctor, pero na imagine ko lang parang balloons.
0: Yes po.
1: 'Di ba? May muscles ba ito? Parang wala yata, no.
0: Meron mga muscles sa baba. 'Yun yung tumutulong.
1: Yung diaphragm?
0: Diaphragm, opo.
1: Ah, okay.
0: Yun yung tumutulong para mag-expand siya, mag-inspire siya, expire 'yun tao.
1: Okay, let's imagine muna yung mga baga natin. Okay, dalawa siya.
0: Mm-mm.
1: Dalawang parang baga, dalawang baga pang baga nga. Okay, dalawa siya. Yung isa, I probably would say or imagine na mas maliit kaysa sa isa. Tama ba yun?
0: Mm-mm. Usually sa left lang, mas...
1: Yung left, mas maliit.
0: Mas maliit. Although, kasi nandun yung puso.
1: Yun! So, may roommate siya.
0: May room for puso.
1: Oh, katabi niya yung puso. So, malapit ang ating baga sa ating puso. O, yan, tandaan nyo po ha. Napaka-importante na pangalagaan natin ang ating mga baga. Dahil malapit sa puso. Yung isa malayo siya. Wala tayong pakalam doon. Anyways, Doc, kadugtong nung sinabi ko, kaya ba nating mabuhay na isa lang ang baga?
0: Actually, meron tayong mga pasyente na tawag dyan yun, kabilang baga, hindi...
1: Nagpa-function?
0: Hindi na maayos, pero nakakagalaw pa. Usually, yung mga may tubig sa baga, hindi
1: yun
0: na napapansin. Although, mga symptoms ng mga ganun, yung may mga tubig sa baga, may pag humihinga ng malalim, meron chest pain na nararamdaman. Kaya maganda talaga na nagpapacheck up parati.
1: So, chest pain, yung una, hirap huminga.
0: Mm-mm.
1: Mga ganun, paulit-ulit na ubo.
0: Mm-mm.
1: Paulit-ulit na lagnat.
0: Mm-mm.
1: Okay, discuss natin ngayon, Doc, ano yung mga common na mga diseases sa ating mga baga?
0: Common diseases, pinakauna, pneumonia, yun yung common na nakikita natin.
1: Yun yung nagkakatubig?
0: Pwede na magkaroon ng tubig sa pneumonia.
1: Ah, okay.
0: Madaming pwedeng maging cause ng tubig sa baga. Isa, pneumonia, pwede rin TB, pwede rin...
1: Tuberculosis.
0: Tuberculosis. Pwede rin mga malignancy, mga cancer, ganun. Pwede rin mag-cause ng tubig. Kahit mga sakit sa puso, pwede rin magkaroon ng sakit, tubig sa baga. Pero
1: Dahil roommates sila eh. So pwede nagkakahawaan, parang ganun.
0: Dahil yun sa puso kung bakit nagkakaroon. Yun, hindi kasi maayos yung tibok ng puso.
1: Yun.
0: Nagba-backflow yung tubig ay yung dugo from heart papunta dun sa baga.
1: Ah, okay. Tapos kapag nagkatubig, syempre, ano yung gamutan dun, Dok? Natatanggal ba yun? O nag-drain?
0: Sa pneumonia, depende kung ano yung cause ng tubig. Kung infection siya na pneumonia, tinitreat natin yung pneumonia. Lalo na kung konti lang naman yung tubig, hindi na natin dinidrain. Pero yung iba kasi, sa sobrang dami ng tubig, tapos symptomatic, tulad ng sobrang hirap na silang huminga, ganyan, naglalagnat, ganyan. Tapos, hindi na matolerate ng pasyente, dun tayo nag-drain.
1: Siyempre, delikado na yun.
0: Kasi kawawa din naman yung pasyente.
1: Pag hindi na makahinga.
0: Sa TB naman, nagagamutan ng TB, usually 6 months ang gamutan sa TB.
1: 6 months?
0: Oo. Tapos kung pabalik-balik talaga to, tapos pwedeng cause is malignancy or cancer, yun iba, nalalagyan na ng drain or pigtail na
1: Dok, ito medyo controversial ito eh. Marami kasi sa atin yung, okay, nag-umpisa na ako ng treatment. 6 months ito, di ba? Ang recommended ng mga doctors. Tapos bigla, on the 4th month, wala na akong gamot. Tinamad na ako. I feel healthy. Dapat ba tapusin yung 6 months?
0: Actually, talagang tinatapos.
1: Tinatapos yun.
0: Recommend namin. Meron booklet ang TB dots na tinatawag.
1: Yes, oo.
0: Chine-check yun. Every time na nag-check up sila. Tapos, dun makikita kung regular na nakakainom yung pasyente. Tapos, every time na nagre-refill ng gamot din, dun din siya chine-check. Tapos, kasi every 5th tsaka 6th month ng gamutan, pinapatest natin yung plema nila.
1: Ah, okay. So, kailangan bumabalik. Kailangan consistent pa rin.
0: Consistent pa rin yung pasyente. Sa
1: yung mga gamot naman, Dok, meron din tayo sa mga barangays, no?
0: TB dots, nakakakuha sila. Libre naman yun.
1: Tapos, yun nga eh.
0: Depende din sa timbang yung mga gamot na binibigay sa kanila.
1: Dok, kasama ba sa gamot dyan yung tigas ng ulo? kasi minsan yun lang yata nagiging problema eh. Okay, ulitin po natin, tuberculosis can be cured.
0: Yes,
1: okay, you just have to finish yung treatment na para sa'yo. And usually, 6 months po ito. Minimum, meron ba yung mga tumatagal ng 1 year?
0: Yes po. Depende kasi kung sa... ang TB kasi, hindi lang siya sa baga. Pwede din siya sa joints, sa utak, ganyan. Sa may tinatawag rin GIT or gastrointestinal TB.
1: So same gamutan yun, Doc? Same gamutan, medicine?
0: Pero kapag umabot na ng bones and joints and veins, usually 1 year yung
1: ang gamutan.
0: Pero pag yung mga sa baga, ganyan, usual natin 6 months.
1: Pero yun ang importante, nagagamot ang tuberculosis.
0: Nagagamot po ang
1: Doc, ano pa yung mga ibang sakit na common?
0: Asthma, ganyan, common yan. Tsaka COPD or chronic obstructive
1: pulmonary disease.
0: Yun, common sa mga chronic na smoker. Ganyan.
1: Ouch! When you say chronic, Doc, how many sticks a day? Docs, may hirit pa.
0: Sa hospital, usually mga nakikita namin ganyan, yung mga more than 15 pack year smoker. Ibig sabihin
1: 15 sticks? 15 packs? Dami nun ah, parang chain smoker yun.
0: Isang pack sa isang araw na umaabot ng 15 years na siyang ganun. Na naninigarilyo.
1: Ouch! Okay, 15 years na siyang naninigarilyo.
0: Isang pakete, isang araw, ganun, yun na uubos.
1: Can still, yung mga ganyan, nag-cause na ng lung failure or diseases. Nagagamot ba yan? Of course, ang number one dyan is yung tigilan. Tigilan yung yosi. Pero, nagagamot ba yan, Dok?
0: Meron tayong mga gamot. supportive para sa COPD or emphysema. Yung iba nagpa-puff, yung puff, tapos yung iba para sa maibsan yung paghirap sa paghinga, yun salbutamol ipratropium na nebulizer.
1: Ah, okay.
0: Oo. Kung hindi talaga kaya, yun, lalo na yung mga smoker na sobrang tagal, ang nangyayari, hindi matolerate ng walang oxygen. Nagiging dependent yung iba talaga sa oxygen. Lalo na pag sobrang tagal na talaga yung iba, 50-pack year smoker, hindi na matolerate.
1: Well, kung ako...
0: Kung hindi talaga tinitigilan.
1: Oo nga. Well, some people, 30 years, 40 years na nag-yosi, malilinis pa ba ng sarili niyang pagkalang yung lang? Di ba? Alam mo yung ibig sabihin? Di ba? Kaya pa ba yun na ma-reverse at some point? Or kapag umabot na ng certain... For example, emphysema, umabot na doon. Can it be reversed?
0: Mababawasan yung paglala ng sakit. Pero yung reversibility is medyo mababa na.
1: Mababa na.
0: Oo. Kasi tawag dyan, yung harmful substances ng smoking, eh pwedeng tawag dyan, sinisira niya kasi yung sa may baga. Yung
1: so,
0: mga,
1: nagiging permanent na yung paniniram yun. So, hindi na siya bumubuo uli.
0: Oo, hindi na nag-expand.
1: Takutin mo pa ako, Doc. Takutin mo pa ako.
0: Hindi okay. Na nag-expand ng maayo. Hindi makapag-expand. Tsaka, usually kasi parang balloon yan. Kung yung iba, sa sobrang sira na, di ba pag yung balloon...
1: Milamat na.
0: Oo, yun parang hindi na siya makaganan. Yun,
1: hindi na siya mag-inflate or deflate.
0: Oo, hindi na siya makapag-deflate ng maayos. So, yung iba, naiipon na yung imbes na yung normal na carbon dioxide sa katawan, eh, nailalabas
1: yun.
0: Ng baga. Yung iba, naiipon.
1: Naiipon na doon.
0: Mm-hmm. Tapos, yun, sa sobrang taas na ng carbon dioxide sa katawan, bumababa yung sensoridad ng mga pasyente.
1: Mm-hmm. Ito, tandaan po natin, ha, yung ating baga nag-i-inhale ng oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nag-exhale naman ng carbon dioxide. Mm-hmm. Yung carbon dioxide ay toxic yan sa katawan pag hindi mo na ilalabas. Tama mm-hmm. po ba ako doon?
0: Yes po.
1: Ah, okay. Kasi kapag naipon yan, ano mangyayari sa atin?
0: Nagkakaroon ng air trapping. Ibig sabihin, ang tawag dyan, yun, kung tumaas yung carbon dioxide sa katawan, mga nagiging symptoms nito, may mga dumadating sa ospital, nagde-decrease or bumababa yung sensoridad or bumababa yung ulirat ng pasyente.
1: Talaga?
0: Mm-mm, hindi na nakakausap, ganun.
1: Minsan hindi na ako nakakausap. may connection ba yun, Doc?
0: Pwede naman, pero...
1: Huwag naman.
0: Pero yun mga sobrang kwan na sira, mukhang pangit na talaga yung baga.
1: Ah, okay. Pero may mga tao din bang can live a normal life kahit na namamanage yung emphysema, for example, o hindi
0: meron
1: na rin?
0: Meron naman. Yung iba talaga, kung sinusunod talaga yung mga payo ng doktor,
1: yun.
0: Tinitigilan yung paninigarilyo, ganyan. Nababawasan yung exposure sa mga smoke, mga yung pa, kasi yun iba, hindi lang naman sa paninigarilyo yung dahilan or yung triggers, pwede rin kasi sa yung pagluluto, yung siga, yung
1: pagsisiga. Pero nakaka-miss yun, Doc, yung pagising mo sa baryo tapos may nagwawalis. Tapos nakatodo yung AM na radio, di ba? Tapos mga murmur ng mga chismisan sa labas, magigising ka. Pero siyempre, yung pagsunog sa bawal 'yan. Pinagbabawal 'yan.
0: Nagiging trigger din kasi sa iba na may COPD. Tapos yung pagluluto sa kahoy, o doon din naman maiiwasan kasi hindi naman lahat nakakapag-chillin na luto. Yun. Kung tapos na susunod naman yung mga gamot, nakakontrol yung symptoms, nakakakon naman na yung normal
1: mabubuhay pa ng normal.
0: Lifestyle naman ng kan. Kaya naman.
1: Pero Doc, usually kunyari, years ka na nag-smoke, heavy smoker, kasi umaabot sa ganun eh.
0: Mm-mm.
1: Ano yung kaya ng baga natin na i-tolerate yung pag-inhale mo ng smoke o sigarilyo mga ilang years bago siya masira. Talagang tinatakot ko yung sarili ko.
0: Yung years
1: pinapagaan.
0: Na kan, sabi kasi yung pack year na kan tinatawag. Kung kan kasi talaga pag chronic mga more than 10 pack year na smoker, doon na nagkakaroon ng symptoms talaga na. Although kahit yun mga ibang kan, konting paninigarilyo lang, nagkakaroon na ng symptoms.
1: May mga ganun. So, depende sa tao yan.
0: Tapos, pagtuloy na pagtuloy, tapos nakikita na na nagkakaroon ng problema sa baga, pero tuloy pa rin. Tapos, sabayan mo pa ng exposure sa ibang sakit.
1: Correct, kung oo.
0: Nari, magkaroon ng pneumonia. Kung sira na yung baga, magka-pneumonia pa, mas papangit yung condition ng pasyente.
1: Yun. Pero ang hirap din, ha? I mean, yung deeper side ng paninigarilyo is not, yung effect na lang yun, side effect yung magkasakit ka sa baga. Mm-hmm. Pero the deeper side of it is yung addiction ng tao doon sa paninigarilyo. Mm-hmm. Okay, ito lang yung pumasok sa isip ko, Doc. Well, we cannot deny na for some, most smokers, ginagamit ang paninigarilyo para maibsan naman yung anxiety o depression o yung boredom, for example. Ngayon, edi yung puso natin ang nahihil natin temporarily. Dahil nga syempre, masakit ang loob ko. Kanya, nalulungkot ako, mag-iose ako, mawala yung tensyon. O yung stress sa trabaho para maging healthy yung puso ko for a few moments. Di ba? Pero hindi ko ginagamot with the Yossi. Dahil yung puso ko naman, kapag hindi siya napahinga din, eh kumbaga, yung sakit sa puso, nahahawa din yung roommate niya ng lungs eh. Parang ang hirap imagine lang. Well, imagination lang ng walang alam sa medical. Pero Doc, ito. For example, smoker's cough. Ano na ba yan? Grabe na ba yan pag may smoker's cough ka? O sa, mostly sa throat lang yan. Hindi pa sa baga necessarily.
0: Sa smoker's cough, kumbaga, yung
1: hindi ka nag-iose, Doc, no? Hindi mo alam yung smoker's cough. Good for you, good for you, okay.
0: Hindi ko rin kasi kan. Pero, tawag dyan, kumbaga, ang parang siguro, cough kasi is parang reflex ng katawan para i-remove yung harmful sa...
1: okay. It's a natural reflex ng katawan.
0: Para ma-remove. So, mukhang... yun, sinasabi na ng katawan mo na
1: may sumusobra ka na.
0: Okay,
1: may mali na sa'yo. Pero not necessarily from the lung yun, no? Sa lungs o sa baga.
0: Pwede rin tawag dyan kasi yung sa may kung hindi na kasi maganda yung pag clear ng lungs mo ng mga plema, ganyan, mag-iipon-ipon kasi yung plema sa loob.
1: Okay. Okay. Pag naipon naman yung phlegm, ano naman ang...
0: Kung maipon yung phlegm, mahihirapan huminga yung pasyente. Dadalhin na sa ospital.
1: Magiging emergency case na siya.
0: Magiging emergency case.
1: Kasi ang nangyayari minsan, Doc, is yung... syempre, ang una nating... Ang first aid natin is para makahinga siya, of course. Yung mga symptoms kailangan natin gamutin. Na-exercise ba ang baga? Is there a breathing rehabilitation or something para mapalakas ito?
0: Meron mga kan, tawag dyan. Yung breathing exercise, usually, tawag dyan, more of kan siya yung...
1: Sa muscles perhaps, sa diaphragm, and not necessarily dun sa balloon ng lungs.
0: Oo, tapos tawag dyan, yung sa mga nabasa ko, kahit regular exercise, pwede rin naman sa pasyente hanggat tolerated ng
1: okay.
0: Brisk walking, so, ganun.
1: Pero kailan ka magpapatingin, Doc? Kailan mo yung hindi mo binabaliwala mo? 1 month na akong gumaganon or... Alam mo yon minsan shortness of breath.
0: Mm-mm.
1: Mga gaano katagal yon na na-experience mo? Kasi kapag medyo madalang pa, hindi siya necessarily kailangan patingin. Probably mausok dun sa labas mo. Mm-mm. O sa workplace mo, merong mga allergens na nasisinghot mo. kailan mo masasabi na pwede pang baliwala o dapat talaga wag baliwalain?
0: Ang ubo, hindi dapat binabaliwala.
1: You kahit should, simple lang, ha?
0: Oo, kahit simple lang para mas maaga matignan natin kung harmful ba or hindi. Ang kan natin, kunyari, yung pasyente or yung isang tao, nag-uubo na for more than 2 weeks. Iba kasi kapag...
1: 2 weeks lang?
0: More than 2. Oo.
1: Kasi ako minsan, 3 months na yun. Ayaw maalis.
0: Sa kan kasi, kung sa COPD, regular yan na may ubo. Magkakaroon talaga ng ubo.
1: Mm-hmm.
0: Sa TB kasi, kung lalo na, kung wala naman, kung may mga ibang symptoms ng TB, usually 2 weeks ang kan, ang
1: iniis. Pag 2 weeks na ayaw maalis yung ubo.
0: 2 weeks na pag-uubo, pamamayat, paglalagnat.
1: Yun, pamamayat, kasama pala yun.
0: Tapos pag night sweats, pag papawis, pag gabi, yun yung mga kinoconsider natin na PTB presumptive.
1: Okay.
0: Oo. Kung lalo na kung ma-plema, pinapatest natin yung plema nila for gene expert. Ibig sabihin, tinetest kung reactive or kung may sakit ba silang TB. No, lalo na pumapayat na yung pasyente, ganyan.
1: Nagka-cough ng blood. Ayun yung mga grabe na symptoms.
0: Symptoms din yun ng TB, yung pagka-cough ng blood. Kaya maganda, kung meron kang pag-ubo, pa-check up na.
1: 2 weeks pa lang.
0: Oo, 2 weeks pa lang. Tsaka kahit yung mamaya, kahit hindi naman 2 weeks, tapos meron ng symptoms na hirap huminga, ganyan.
1: Oh, not necessary sa ubo lang ibase.
0: Oo. Hirap na huminga, tapos nag-chest pain na yung pasyente. Kahit wala pang 2 weeks, maganda, pinapacheck.
1: Pinapacheck up mo na.
0: Kasi libre din naman yung
1: mga... Yun! Yun yung inihintay ng lahat, Dok. Eh. Libre ba?
0: Kasi
1: kunyari, pawisin ako pag gabi. Baka ito na yun. Pwede kang pa-check up nun. May night sweats ke.
0: Okay. Actually, libre naman lahat. Yun yung common na tanong pag nasa ER sa hospital. Dok, libre pa yun kan?
1: Oo.
0: Admission. Kasi yung iba nag-hesitate magpa-admit kasi may ba, akala
1: may
0: nila
1: gastos.
0: May gagastusin. Ganyan. Pero wala naman gagastusin.
1: Dok, kaya, ito. Linawin natin. Kasi yung iba laging tinatanong, nakakahawa ba ang TB?
0: Nakakahawa siya through air, ganyan.
1: It's a virus, right?
0: Hindi, ang tawag dun sa organism na nagkakause nun,
1: bacteria siya.
0: Mycobacterium tuberculosis. Okay. Yun, yun nagkakause.
1: So, naililipat.
0: Tawag dyan, yun, ang common na ganyan, tapos common na pinapatest natin pag may TB, yun mga kasama sa bahay kasi sila yung usually exposed dun sa pasyente.
1: Sila yung pwedeng mahawaan.
0: So, yun yung tinatawag na tracing. So, kung may TB, yung kasama sa bahay, maganda rin na magpa-check din yung mga kasama niya.
1: Oh, okay. Oo. Oh, tapos nakikisalamuha din sa kapitbayan, lana, kung chismosa, di ba? So, magkahawawan na. May mga cases ba tayong ganun na, like, a community na hindi nila alam, eh, meron na silang developing na tuberculosis, nagkahawaan na sa bawat isa?
0: Common naman yung, lalo na kung yung sa, di ba, sa Manila,
1: siksikan,
0: ganyan. Tapos, tabi-tabi ang bahay, walang mga...
1: Ventilation.
0: Na ventilation, tama po. Mas prone yung hawaan doon. No? So, makikita mo sa isang barangay, madami talaga. Or isang lugar, madami.
1: Inuubo lahat.
0: madami talaga nagkakahawaan ng TB.
1: Tapos, Dok, ito na nakukuha din sa pasabasang, ano yan, sa tagay-tagay yan. Malamang di ka rin umiinom. Hindi rin.
0: Tawag dyan, sa mga tagay, o kaya paggamit ng kutsara tinidrol sa bahay, hindi naman, more of air talaga. Kaya
1: More of air.
0: Oo. Kaya, important yung cough etiquette na tinatawag. So,
1: oo, syempre.
0: Oo, pag umuubo, maganda, natakpan ng bunganga, o kunyari, may spoon or ubo, maganda na naka-mask. Tapos kung walang panakip ng kan, walang t-shirt or mask, pwede rin yung siko. Ang gagawin ito. Tawag dyan para iwas, hawaan tayo. Then, proper hand washing talaga. After,
1: parang COVID days. Alam na natin yan. Na-practice na tayo dyan. Kung hindi siya nakakahawa, Doc, tapos meron din program. Hindi, unahin natin yung 6 months sa treatment, for example. Mm-hmm. Nakakahawa siya airborne. Mm-hmm. Pero, what specific month na hindi na siya nakakahawa? After the 6 months ng gamutan niya, o meron na yung safe month na hindi na siya kailangan i-isolate or something?
0: 2 weeks after treatment, pwede naman po mag-kwan din. May tinatawag kasing intensive phase yung kwan, yung treatment. Then
1: okay.
0: After nun, iti-test ulit yung tinatawag na sputum or phlema.
1: So, 2 weeks na intensive yung treatment, chine-check. After 2 weeks, ay si-check uli yung phlegm.
0: After 2 months po.
1: After 2 months. Okay, sorry. 2 months.
0: Po.
1: So, after 2 months, nakita na medyo okay na pwede na siyang makisalamuha?
0: Opo. Opo.
1: May ganun, no? Kasi baka depression naman yung maging problema niya.
0: Yung iba kasi pinapayag 2 weeks ganun na treatment, pwede na rin naman.
1: Okay. Tapos, so it doesn't last. It doesn't necessarily mean, okay, nagka-TB siya, tapos may stereotype, meron na, diniscriminate na natin. Nagka-TB yun, layuan mo. Tama ba yun?
0: Hindi, kasi tawag dyan, nagagamot ang TB. Tapos, tawag dyan, may mga certain months din naman na tinetest sila for, yun nga, sputum testing.
1: Tapos sasabihin, safe ka na makisalamuha.
0: Tapos, after nun, after 6 months, binibigyan din naman sila parang booklet na tapos na sila maggamutan.
1: So, yung booklet, importante yun, ha?
0: Mm-mm.
1: Okay, ayaw lumipat ng cellphone ko tuloy. Mga code ko sa questions to kay Loba. Okay, nasagot natin. So, merong part na nakakahawa yung tuberculosis. Meron din yung part na especially kapag dumaan naman na sa treatment or habang dumadaan, probably 2 weeks to 2 months, pwede na makita kung nakakahawa pa ito. Well, importante siguro dyan, Doc, we don't discriminate people. Mm-hmm. Kasi baka iba yung sakit pa na ma-ano uli niyan.
0: Lalo na sa family kasi kailangan ng support from family kasi babalik-balik sila sa hospital.
1: The support group.
0: Kasi syempre, kung family mismo yung mag-discriminate din sa pasyente, paano na lang siya mag-follow up sa...
1: Correct. And kapag nangyayari lang naman yung mga ganyan, mga pag-discrimination doon sa mga may sakit, is because kulang minsan sa information.
0: Yes po.
1: Okay. Dok, ito, let's balik tayo sa smoking kasi meron akong gustong banggitin. Vaping.
0: Mm.
1: Yan. Kasi akala natin, harm reduction ito. Ang alam natin, okay, sa mag-yosi ka, safer yung vaping. And alam din natin na some restaurants, mga public places, they allow vaping. Okay, may tinatawag tayong second hand smoke, may third hand pa yata eh.
0: Mm-hmm.
1: Like yung amoy na lang na dumikit sa mga tela, that's the third hand. Gano po ka-safe ang vaping or gano ka-unsafe ang vaping?
0: Ang vaping, hindi rin siya ligtas. So,
1: yun!
0: Siyempre, bago lang din yung vaping, mas konti yung studies regarding sa harmful effects ng vaping. Pero, meron din kasi siyang nicotine, although na pwedeng ma-addict yung mga pasyente.
1: Pwede rin, addiction na naman pupunta, no? Ganun
0: yes
1: din, no?
0: Po. Then, syempre, yun, tawag dyan, syempre, smoking pa rin to, pwede rin ma-irritate yung baga.
1: Yun!
0: Yung baga. Uh-huh. Then, syempre, yung smoke mismo, pwede rin ma- kan
1: yung katabi mo.
0: Katabi mo.
1: Kausap
0: na,
1: mo.
0: Tinatawag na second hand smoke.
1: Uh-huh.
0: No, na nakakasama din dun sa isang tao. So, ang vaping, hindi siya ligtas. No, meron pa rin mga harmful effects yon tulad ng addiction. Then, syempre, smoking pa rin to, magti-trigger pa rin siya ng pag-uubo. Then, mm-hmm. kumumaga ng baga, ganun. Then, although hindi pa naman, kun, tawag dyan, mukhang marami din pwedeng maging effects ang vaping kasi
1: kulang pa sa studies siya. No?
0: Oo.
1: Ayan ang kasi, sinasabi ko eh, kasi mga kapitalista eh. Alam mo yan? Pinupush, okay, this is safe. This is much better than smoking. Pero yun yung mga hindi pa natin alam kung ano yung mga epekto. Tapos mayan din mga bago ngayon na mga Yossi na hindi mo na binaburn through electricity, mga ganun. Pero they still have tobacco inside mm-hmm. na
0: harmful
1: pangarap kong bumili. Pero para lang in yung, well, the thought na okay, mas ano siya, mas social. Una-una, hindi naman. Parang mas safer siya dahil konti lang yung puffs, mga ganun. Pero ang hirap din kasi, kung ikaw tatanungin, Doc, should we implement laws na kahit vaping bawal sa public places?
0: Maganda sana kasi para yun iba, syempre hindi sanay na
1: tawag, na may usok.
0: Oo. May usok. Lalo na, hindi mo naman alam kung sino yung mga kasama mo sa loob ng kwarto. Since smoke nga yan, pwedeng mag-trigger ng asthma. Baka
1: yun, oo, pwede. Oh. Not necessarily grabe ka agad na sakit, pero it may trigger, ay pwedeng allergies lang din. Simpleng allergies, di ba?
0: Yun, iba talaga. Since, yun, meron mga kasama ka sa trabaho, ganyan. Yung mere na maamoy nga yung iba, eh, hindi dito.
1: Oo.
0: Kaya yun, mas maganda, may places pa rin for vaping po.
1: Yung mga nagve-vape at nag-yossi. Eh, matitigas ulo niyan, Doc. Sang-ayon ako siya. Okay. Itong vaping kasi, marami na rin tayong nakitang mga, well, danger side of it. Mm-hmm. Meron nga yung mga vape na kina-charge yata yan eh.
0: Yes,
1: tapos
0: po.
1: May mga sumasabog din like cell phones pag napasobra. Pero these are the things that we get addicted to because of stress.
0: Mm-hmm.
1: And I think kailangan din nating mabigyan ng lunas yung mga trauma, yung mga trigger sa atin. Diyan ba sa department yung doc sa hospital? I know we have a place for counseling.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating sa counseling, smoking cessation, do we have that now?
0: Yung kung regarding doon, meron naman po ang alam ko sa provincial, yun sa
1: meron
0: likod,
1: din.
0: Sa likod meron naman kami yung counseling doon sa
1: well, TDRC. Galing ako diyan eh. Ina-announce ko po Tarlac Drug Recovery Clinic.
0: Ayun.
1: Ay para sa mga may anxiety, depression, and syempre, na-master na nila yan, yung pagdating sa addiction.
0: Mm-mm.
1: Pero yung smoking cessation talaga, I don't know. O hindi ko lang alam dahil hindi ako nagamot dyan.
0: Pwede pa rin naman silang mag-sort, mag-consult sa provincial. Willing naman tumulong doon. Tapos, tawag dyan. Pwede rin natin health magkaroon ng health education doon regarding cigarettes.
1: Yan, laging meron yan. No? Dok, ito, malikot lang isip ko minsan eh.
0: Mm-hmm.
1: Ewan ko, it's an eyesore for me seeing itong mga poste natin. Ang daming wires na nakasabit.
0: Mm-hmm.
1: And yung mga nagsabit dyan, they don't have time to clean it up after. Meron mga wires dyan na hindi na ginagamit. May mga, well, kumpul-kumpul.
0: Mm-mm.
1: Plus yung may mga magpo-post din ng mga tumatakbo for
0: Mm-mm.
1: for kapag campaign period, di ba? Hindi ba nakakasama yan sa ating paghinga din? It blocks the air. It blocks the fresh air. Bukod dun sa usok, ha?
0: Pwede naman. Syempre, kung tawag dyan yung mga nakadikit-dikit sa poster, pwedeng mag-stock doon yung dumi, ganyan, mag-accumulate yung dumi doon, then kung in time, kung sobrang dumi na, pwedeng mag-trigger ng syempre since hindi naman malinis sa kanya, air pollution ganyan.
1: Oo. Nag-i-stick doon. That's the third hand smoke. Tama ba ako? Parang ganoon.
0: Yun, pwedeng ma-trigger 'yun iba't ibang sakit, asthma, COPD, ganyan. Tapos tawag diyan yung dumi sa paligid.
1: The wear and tear ng mga wires, mm-mm, yung umaraw, umulan, mm-mm, probably imposibleng walang nagagawang toxins yan eh, sa air natin.
0: Yes.
1: Na maliliit lang. Mm-mm. Wala pa tayong study nun, Doc? Wala pa, no? Pero that could be addressed at some point. Yes. Nanawagan po kami sa mga Gen Z. These are the things na, well, alam ko may mga programa naman tayo sa mga ganyan, pero hindi, parang nagkukulang lang yata yung implementation. Kasi it's really, really hard. Hindi mo naman pwedeng mawalan ng kuryente o mawalan ng telephone wires o mawalan ng cable TV, di ba? Pero it's possible na hindi natin napapansin yan. So yung lung health natin, ang daming mga details na we have to consider. Or at least, mapag-aralan lang, may meron bang side effect to? Yung amoy lang ng plastic eh. Probably. Di ba?
0: Oo, yun. Pagsusunog ng basura.
1: Pagsusunog ng basura. Pinapaalala ko po ah, yung margarine. Nakahiwalay ano? Ang margarine po have the same chemical structures of plastic. So, ikaw ba, Doc? Nagba-butter ka? Butter, no? Wag margarine. Naisingit ko lang. Okay, Doc. Siyempre, yung early detection is better than treatment. Always better than treatment. Okay, Doc. Ako, kunyari, may duda ako. I've been smoking for quite some time. Wala naman ako nararamdaman. Well, we all know itong baga natin, wala silang pain receptors. Hindi ko pa naranasan yung mga sinasabi na night sweats, paglalagnat, pag-uubo, or once in a while I would experience them, pero I heal ako mismo, ganon. Do you think it's pwede ako magpatingin dyan just to check it?
0: Magandang magpa-check ng regularly sa hospital or clinic or kahit anong pinakamalapit na pwedeng pagpa-check-upan para makita natin kung lalo na sa mga smoker kung pumapangit ba yung baga ganun or tawag diyan kahit yun simpleng ubo lang mas maganda na check up, no? Kasi lalo na sa matatanda yung iba kasi
1: yun mas prone na sila.
0: Oo, lalo na kung nagkanyang
1: tumingin ka sa akin, Doc, nung matatanda ka mo. Okay. O mas prone na.
0: Oo, mas prone kasi tsaka ang pneumonia sa matatanda is mas mataas ang komplikasyon.
1: Yun, oo.
0: Kasi syempre hindi na maganda yung cough reflex ng matatanda. Hindi natin napapansin na nagkakaroon na pala sila ng problema sa baga or nagkakaroon na ng infection sa baga.
1: Pneumonia is a common thing for ano no, mga may edad na.
0: Kaya importante 'yun mga bakuna sa kanila. Pneumonia vaccine ganyan kahit once a year para makita natin ay ma-prevent natin yung mga pwedeng komplikasyon sa infection sa baga. Tapos syempre tulad nga ng kung kahit simpleng ubo kaya naglalagnat tapos may kasamang ubo, wag na nating paabutin pa kasi yun iba pinapaabot ng ilang araw bago magpa-check up.
1: Hindi na agapan.
0: Yun iba naabot na may tubig na pala sa baga kaya pala nahihirapan na silang huminga. Tapos yun iba pneumonia na nagkaroon na ng sa mga smoker mas pangit kasi sa mga may problema sa baga yung pagkakaroon ng infection kasi mas mataas yung komplikasyon sa kanila. So mas maganda as early as maramdaman yung symptoms makita sila ng professional or healthcare professional.
1: Well, kung yearly naman tayo nagpapa-check up, which is dapat, pwede naman pa-check up yan, oh. Kasama yan, x-ray, blood works, etc., etc. Okay, Doc, ito yung exposure sa different chemicals. Like, for example, ang trabaho ko is we do fiberglass. For example lang. So, syempre, may exposure ako sa resin, sa fiberglass, and all those chemicals. May epekto ba ito sa ating mga baga?
0: The fact na chemicals yung pinag-uusapan.
1: Na-inhale
0: meron,
1: mo.
0: Meron pa rin. So, important na merong protective equipments na
1: ginagamit
0: yung tao. Mask, simple mask pwede na. Oo. Kasi yung iba, syempre, tawag dyan, since exposed sila parati, pwede magkaroon ng sakit. Yung iba, kung prolonged exposure, pwede mag-cause ng cancer. Yung iba, pwede mag-exacerbate, lalo na kung smoker, tapos parating exposed sa chemicals, pwede mag-exacerbate.
1: Okay. Yung
0: COPD, mga ganyan. Or asthma, pwede mag-exacerbate. So, maganda, merong protective equipment yung tao na parating na
1: i-expose. And I think yung mga employers din, mm-hmm. dapat obliged sila na mapacheck up yung mga empleyado mm-hmm. nila na expose sa different chemicals, no?
0: Yes, well,
1: Dok, ito may tanong dito. Pet lovers, okay, yung pag alam natin, yung iba, natitrigger yung asthma dahil sa balahibo ng mm-hmm. ating mga minamahal na mga alaga, mm-hmm. di ba? Okay, maari bang yung exposure sa pets ay nagko-cause din ng sakit sa baga in time?
0: Yun kan, kung kasi, lalo na kung asthmatic yung pasyente,
1: mm-hmm.
0: we suggest na less exposure sa mga pwedeng mag-trigger tulad nga nung mga
1: pets.
0: Pets. Tapos, tawag dyan, kasi, yun, trigger talaga.
1: Dok, ito pa, yung nagbibilad, ayan, ang daming tinatamaan na detalye, no? Nagbibilad ng palay sa kalye. Okay, meron ding mga allergens yan, no? Kung ano-anong mga maliliit na bagay na nasisinghot, and triggers asthma for some asthmatic people.
0: Mm-mm.
1: O, diba, nakaka- epekto ba yan sa baga generally?
0: Yes. Actually, yes. Pwede. Kasi, yung, di ba pag nagbibilad ng palay, ginaganan pa nila yun. Parang,
1: ini-scratch pa yun.
0: Ini-scratch nila
1: oh.
0: yung, kasi may mga parang alikabok or maliliit na pollens na meron dun. Sa
1: yun,
0: may,
1: mga pollens. Oo.
0: Sa may palay, na pwedeng mag-trigger talaga ng, nung sakit, asthma or,
1: or anuman.
0: Anuman.
1: Sa baga din, pwede yun?
0: Oo, pwede. Na, pwede yung mag-exacerbate o mag-cause ng hirap sa paghinga ng tao. Kahit pwede rin mag-cause ng allergy yung kwan eh. Yung
1: oo nga, allergy. These are the things na minsan napapabayan natin isipin. Yung pong pagbibilad ng palay nyo, even though good intentions na para makain natin yan,
0: mm-hmm.
1: and for the moisture content na iyon yung nagpapamahal eh. Kaya binibilid ng gusto yan eh. Pero they cause accidents, they cause probably certain diseases na hindi natin pinapansin. Kumbaga, lahat ng dumaan dyan, pati bayan nila ng baga. Ganun ba yun? Okay. O Dok, when do you say na grabe na ang isang sakit?
0: Parang warning signs. Ganun.
1: Warning signs na mag-ready na ako. This is it. I will meet the Lord soon. Well, it's really painful yung mga ganun kasi papasok lahat ng regret. Sana hindi ako nagyosi ng for a long time mga ganun. Mm-hmm. 'Di ba? Pero when can you say na oops, okay. Stop ka muna sa ginagawa mo at kailangan na kitang pa-check up dahil grabe na 'yan.
0: Yung mga symptoms na pwede...
1: Ulitin po natin yung symptoms, Doc, no? Pag-uubo. Nang paulit-ulit na matagal na for days nang nangyayari, night sweats o yung pagpapawis sa gabi. Ito Dok, ang night sweats pa kahit malamig.
0: Talaga? Night sweats.
1: O baka may ibang rason kaya sila pinapawisan, nag-exercise sa gabi. Well, and night sweats tapos kanina may nabanggit ka, natutuliro.
0: Yun para yun,
1: well, TB na nasa brain na.
0: Tsaka yun mga very kung ano yun, mga dulo.
1: Very rare naman to.
0: Parang yun parang dulo na lang, parang hirap, very nasa dulo na ng stage ng sakit, ganun. Tapos pamamayat, ganyan.
1: Pamamayat, oo. 'Yun, pamamayat ng ay, pareho naman yung kain niya. Ano, hindi nagda-diet.
0: Oo, hindi nagda-diet pero pumapayat pa rin. Napapansin nila lumuluwang na yung pantalon nila.
1: Oo.
0: Tapos tawag diyan yung pag-uubo na may kasamang dugo.
1: Oo. Grabe na 'yon.
0: Oo. Pwede rin kasing mag symptoms ng cancer din. Ganon. Tapos, tawag dyan, yun, pamamayat. Tapos, yung mabilis na pagkapagod, ganyan.
1: Kaya, ah, okay. Umakit lang ng hagdanan, hiningal na. Oo, mga ganon.
0: Hindi na kaya nung, hindi niya na kaya makipagsabayan sa paglalakad ng isang normal na tao. Yun, pwedeng maging, indikasyon na rin yun na hindi na sapat yung function ng baga sa normal na compare sa normal na tao. Kaya yun yung mga dapat bantayan natin.
1: Oh, kasi marami sa atin, Doc. For example, I would imagine itong mga magigiting nating tricycle drivers, for example. Mm-hmm. Magigiting nating mga jeepney drivers exposed sa pollution sa paligid, mm-hmm. 'Di ba? Minsan wala, kailangan pang kumite.
0: Mm-hmm.
1: Diba, kailangan ko pang pakainin yung aking baby.
0: Mm-hmm.
1: Dahil may baby pa ako. Dahil 20 sila. Yung bunso ko, maliit pa. Yung mga ganun ba, ang hirap kasing ispilingin yung choices natin. For example, ako, ilan yung alam kong trabaho eh. Dito ako kumita for a long time. Pero hindi natin alam, it's not the sakit itself. Pero yung life na we tried to live, diba, na hindi na pala pwede para sa atin. Tama ba ako, Doc? Okay. Sana ang dami pa nating tayo na pag-usapan. I still have a few questions, Doc, dito. Pero tingin ko, we have tapped na yung mga importante. So, we have, ito yung mga COPD, the chronic obstructive pulmonary diseases na usually caused by tawag dito emphysema, that's one. Ano pa yung isang may common pa ba, Doc, na
0: chronic bronchitis?
1: Bronchitis. Okay, bronchitis is more on maplema.
0: Oo, tapos yun sa dun sa mga tubo-tubo dun sa may baga yung problema natin sa kanila. Yung daanan ng
1: hangin. Okay, yung daanan ng hangin. Mm-mm. Itself. Mm-mm. Nagkakaroon na ng mga blockage. Doc, itong TB Dots, meron din siyang vision and mission at the same time to eradicate tuberculosis. Mm-mm. Year 2030, if my memory is right. Mm-mm. So how far na tayo doon?
0: Currently,
1: I think this is a worldwide thing eh.
0: Oo. Currently, mas marami naman nagiging aware sa kwan.
1: That's important.
0: Oo. Oo, yun yung pinaka-importante. Tapos, napapansin din naman namin, marami na rin nagpapa-check up regarding...
1: Yun!
0: Na yun kahit na konting hirap huminga, ganun. Pumupunta naman na sila sa OPD para magpa-check up. So, sa akin, mukhang mas nagiging aware naman po yung... mga tao sa...
1: Importante yun.
0: Oo. Tsaka, mas baka sa social media, makikita na rin nila yun.
1: And hopefully, yung mga gantong programa, Doc, para lang ma-remind sila. Uh-oh. O, Doc, itong National Lung Month, do we have events o programs na pwede nating mapuntahan o meron ba tayong gagawin for this month?
0: Last Monday or Tuesday, merong mga lang month na activities like Zumba, then tawag yun.
1: To remind us na dapat healthy ang ating mga lungs.
0: Kasi, syempre,
1: magaganda yung nag-Zumba, Doc?
0: Ah?
1: Magaganda. Binata ka ba, Doc?
0: Apo.
1: Oh, dapat tignan nyo pala kami sa live. Live po kami sa 96.11 FM para makita nyo si Doc. Oh, binata pa ito. Doktor, ha? 30 years old, ha? Hindi nag-yosi. Hindi umiinom. Diba? At bihasa sa inyong baga na malapit sa puso. Kinonekta lahat. Oh, so we have activities. Meron pa mga ongoing or upcoming events?
0: Meron pa naman pong upcoming events. Like forum, ganyan. Ginaganap sa OPD din po natin. Tapos, tawag dyan. Makikita din naman sa page ng TPH yung mga ibang...
1: Okay.
0: Pwedeng... yung mga ibang... Tawag dyan.
1: Activities din.
0: Natin.
1: I think that's important. We have a TPH page. May yes, Facebook po. Din ba tayo?
0: Meron po TPH Tarlac Provincial page din. Nakikita din po doon yung mga activities na nangyayari. Tsaka yung mga bagong facilities nakikita din doon.
1: Correct. Oo.
0: Tapos tawag dyan yung mga offer na services.
1: Hindi lang po ito pambaga. Ayun ang importante. Binabati ko po ng good morning si Ma'am Janina and her team at si Dr. Raymond Shioson. Diyan sila sa PHU and HEPO ng TPH. Okay, we have a lot of programs for TPH. It was a vision of the late Governor Aping Yap na naipasa sa ating former governor, congressman din na Victor Yap. Tapos naipasa rin sa ating mayora ngayon na binabati ko po ng congratulations sa isang successful na parang SONA nung Monday yata ito. I haven't seen it, pero yung mga programs na ginagawa. So, ang daming mga detalye na ginagawa rito. And good morning din po sa ating Governor Christian Telyap na tinutuloy, pinapaganda, at ginagawang mas moderno pa ang Tarlac Provincial Hospital. O tinan mo, Doc, ang babata nyo ngayon. Okay, mga gwapo at magaganda, mga unsung heroes natin ngayon, Doc. Doc, we only have a few minutes para batiin yung mga babatiin mo. Saktan mo na yung mga nanonood ngayon dahil sabihin mo kung may special ka na babatiin. Go ahead, Doc.
0: Binabati ko po sa syempre sa TPH, Doc Archie, sila Doc.
1: Doc Archie, good morning!
0: Doc Archie, yung mga pulmo po namin sa residency, si Doc Tina, Doc Kunanan, chief po namin, Doc Suan, tapos mga co-residents ko po, tsaka sa family ko na lang din po. Tsaka and sa ER din po, na dun kasi ako currently rotating.
1: Ah, okay. Doc, we have enough pulmonologists pa sa TPH. I mean, to cater the population.
0: Meron po tayong mga
1: it's not pulmon. A rare, ano naman, no?
0: Mm-hmm. Marami naman po tayong pulmo dahil nagkiklinik naman po yung mga consultants natin sa
1: yun ang maganda
0: provincial
1: dyan.
0: Po.
1: Dahil ang gusto ng TPH, yung doktor na mga sosyali, na pangmayaman, ay doktor din ng mga simpleng tao.
0: Mm-hmm.
1: Okay, Doc, ano pa? May mga babatiin pa, may mga i-announce, may mga pahuling sabi.
0: Aling sabi, parati nating alagaan yung baga natin. Kung may symptoms, maganda na check up sa professional, wag mag-self-medicate agad.
1: Wag i-chat GPT!
0: GPT.
1: Importante yan.
0: Then, libre magpa-hospital. Wala naman tayong binabayaran. Kaya
1: libre ang Tarlac Provincial Hospital. Okay. Yes, ano pa, Doc?
0: Yan lang po.
1: Hindi mo binati. Baka paluin ka nung pag-uwi mo. Wala namang special na gano'n binabati.
0: Sino mama ko, ate ko dyan.
1: Okay. Kala ko merong special na kailangan batiin. Kundi mapapalo. Anyways, let's wrap it up a bit. Okay. This August, pinagdidiwang po natin ang National Lung Month. Okay. Sa Pilipinas po ito. And I don't know if, well, sa buong mundo naman, inaano rin to. These are reminders na nag-deteriorate din yung ating mga parts ng ating mga katawan, mga organs natin na we have to take care of.
0: Mm-hmm.
1: And I think kahit simple lang na lung month ito, it goes beyond yung mga batas natin na we implement. Na ginagawa po yan ng ating city government of Tarlac and the provincial government. Ang dami po niyan, yung mga tree plantings, importante rin yan.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, ang daming kontrobersya doon sa ginagawang facility dyan sa May Clark ngayon. Mm-hmm. Sakop ang Tarlac dyan. Sabi, may mga warnings na mawawalan tubig, etc. etc. Well, we are not here para pigilan yung ating pag-develop and technology. Okay. We all have cell phones now. Pwede nga yung cell phone and radio active devices na we have could actually somehow trigger or contribute sa mga diseases that we have. Comparing doon sa mga nauna sa atin na nilalanghap ang sariwang hangin, okay? Wala nang ganun ngayon. Ang lalanghapin mo ngayon ay yung hininga at pawis ng katabi mo sa jeep o yung pag-commute mo kung saan man at saka yung dami ng tao. So we have a world that is totally different from the way it was. Okay? Pero we still have a mission and social responsibility na yung natagpuan nating mundo ngayon ay we reverse

0: siya ganun pa ngayon. Eh, probably we could have, yun nga, importante yung education, importante yung research, importante yung studies na we could do now para alam natin, oh, may epekto pala yung simpleng kumpul-kumpul na wire. Diba? Yung simpleng nakadikit na picture ng isang politiko na may wood at saka may amoy nung anumang fabric ginamit siya. Yung mga ganun ba? Mm-hmm. And I think these are the things that we should also look at na maaring nakaka-compromise sa health natin as a whole. And I believe so, yung mental health natin is really, really very important para maiangat natin lahat yung mga yan. I thank you, Doc Del Galanza, Windel Galanza, for your time. Alam ko, sa itsura mo pa lang, galing ka sa duty mo kagabi. 24 hours ka ba dito, Doc?
1: Yes po.
0: Wow! Okay, these are the unsung heroes ng ating Tarlac Provincial Hospital. Binabati ko po ng good morning din si Boss Arvin Caballo at ang partner ko, si Manny. Oh, hindi masyadong busy siya ngayon eh. At saka si Sir Jojo Pascual. Binabati ko ang Tarlac Drug Recovery Clinic na minsan napapasya lang ko naman, and the people that came and went sa buhay ko, pagdasal nyo na sa years na nakilala nyo ako ay malakas pa ang aking baga. Okay, good morning po sa inyong lahat. Ingat po, slippery when wet. Okay, maulan po sa kalsada, and have a good day. Let's take care of our baga and our mental health, and be kind to one another. Okay, bye-bye po sa inyong lahat. TJ Espinosa po muli. Ganito pa yung pagbabay natin, Doc. Pang Miss Universe. Bye-bye po. Okay, bye-bye.
1: Thank you po.
0: Thank you, Doc.
1: Thank you po.
0: Sa uulitin, ha?

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
1: This is your only one.
2: Your only one.
1: Your only one.
2: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
1: 1FM.
3: Number one.

0: Time Check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tip. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use. Kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: Kapili nga nito.
4: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
13: Bakit RiteMed ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
14: Mahirap magpapalit-palit? Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Time Check 10:15.
1: This Time Check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: This Time Check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This Time Check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: This is Friday's Best.

0: 1 FM.
1: Number 1. Time check 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Bakit RitePed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan RitePed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bimeg ang kapiling. Be the best, be galing. Bimeg.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: FM. You are listening to Friday's Best.

0: Uy, 1FM! Uy, 1FM!
1: Time check, 10:45.
2: Friday's best.

0: Ulan. Anyway, mga kabahagis, still, samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Minyon, ha, ngayong araw na ito ng Biyernes, dito sa ating programa, ngayon, Fast Track Friday!
1: Fast Track Friday! Fast Track Friday!
0: Yes, and sa mga papakanti natin dyan, meron po mga gustong ipaabot dito sa ating programa, pwede po kayong manawagan, ha? Any sort ng panawagan po ay bukas na bukas, especially nowadays na talagang marami ang nakakaranas po ng matinding pag-ulan. Maraming areas na rin po dito sa Metro Manila and I guess dun rin po sa mga probinsya ay baha na rin po, no? Pwede po kayong mag-text sa 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi ang ating pong text line, ano? 0921-886-6056. Please let us know. Lahat po ng mga concerns ninyo, panawagan, reaction sa ating mga tatalakayin at mga updates po, no, na ipahatid ng ating programa, mangyari po mag-message kayo. Mas ma-acknowledge ko po kung ilalagay niyo po kung saan po kayo nanonood or nakikinig sa mga oras na ito. Of course, live na live tayo sa iba't ibang social media platforms ng ating pong station, Radio Pilipino, and of course, ng 1FM. At huwag kalimutan na mag-like, share, and follow sa ating Radio Pilipino Digital. Diyan po ay live din tayo, and of course, lahat po ng mga updates ano, ay ipinaabot natin sa pamamagitan ng Radio Pilipino Digital at sa iba pang social media platforms po ng ating himpilan. Para sa iba pa pong mga updates sa serbisyo todo-todo, ganyan din po kung meron mga ano to, may mga special announcement din po, no? Lalong-lalo na ang mga government agencies natin sa panahong ito, makikita po yan. At yung mga agahong nagpapahatid ng mga LGUs na mga announcement regarding klase, no, pasok ng mga empleyado, nako dyan po, makikita rin sa ating Radio Pilipino Digital. Samantala, bati na muna natin ang mga kabahagi natin ng mga nakatutok sa pamamagitan ng 1FM. Mga kawan, kamusta na po kayo yung mga nakikinig sa atin sa 99.3 1FM Balner, Aurora, 96.1 FM Tarlac, 98.3 1FM Lucena, 92.1 FM Mindoro, 88.31 FM Legazpi, 96.7 FM Tacloban, 95.1 FM Palawan, 95.9 FM Butuan, and 96.1 FM Surigao. Ayun, message na kayo mga kawan, ha? At huwag kalimutan isulat, no, ipadala kung saan man, isama sa inyo pong mensahe kung saan po kayong probinsya nanonood or nakikinig sa mga oras na ito, okay? At binabanggit ko nanonood din because I know ang 1FM natin and of course Radio Pilipino, may kani-kaniya rin po silang social media platforms, okay? At syempre, ang mga nakatutok din sa Radio Pilipino. We have DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXCO Cagayan de Oro, DXOW Davao, of course. Andiyan rin pong station natin sa Osamis. We have DZYM Mindoro. No, hello po sa inyo mga kabahagi. Kamusta na po kayo dyan? DZYM Dumaguete, no? Yung mga nasa probinsya sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. We have also DWPR Dagupan, DWRL Legazpi. Yung mga reporters natin from the provincial stations, they're going to feed us information na may kinalaman po mas malamang, no? Sa kanila po mga nararanasan dyan sa iba't ibang lalawigan, ano, nararanasan nila kaugnay nito mga sunod-sunod na pag-ulan, no? At yung mga lugar din po, no, na binabaha, no? Importante yan na malaman ng mga kabahagi natin, lalong-lalo na po yung mga nasa probinsya, mga magsasaka, mangingisda, no? And naku, mamaya po, meron tayong balita, yung kabahagi po natin dyan sa Romblon. Isang mangingisda po ang

0: maswerte na sa gitpo, no, ng Philippine Coast Guard, ha? Nakita ko yan. Kaya talagang yung iba pong mga balita pa i-feed natin. Samantala, ngayong araw na ito ng Biyernes, bagamat marami ang focus dito sa sama ng panahon, ha? Kailangan pa rin pong maging aware tayo dahil itong buwan ng Agosto ay ating pong inoobserba ang buwan ng wika, no? Ito po yung binibigyan emphasis natin na ang kalagahan po, no, na pagyamanin natin ang salitang yung ating salitang Tagalog, no, ang wikang Tagalog. At aalamin natin ang layunin ng kasangkapan, no, sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon ngayon pong buwan ng wika, no? And we are expecting Attorney Marites A. Barrios Taran, no, siya po ang ating magiging very special guest for today via our alternative communications na lang po, no? Makakasama natin siya. Si Attorney Barrios Taran ay tagapangulo po ng kinatawan ng wikang Tagalog. Kumbaga parang ano itong ating panayam, ano, kay Attorney Taran, no? Kumbaga parang second part na actually ito. Meron tayong prelude bago itong ating panayam. Last month, ano, ay nabungaran na natin, ha? Kumbaga parang pa-intro po nitong pagdiriwang natin ng pambansang wika, no, ng buwan ng pambansang wika. At ngayon po ay muli natin sila makakaugnayan ang wikang kinatawan po ng wikang Tagalog para malaman pa more ano ba yung ginagawa ng kanila pong tanggapan para mapalakas pa pagtatanim, ayan, ha, sa kaisipan po, lalong-lalo na ng mga kabataan natin, no, yung kahalagahan po ng wikang Tagalog. Ayan. Kasi baka kasi na magkapag ano ngayon ng teknolohiya, mas ano na sila, no, abreast na sila dun sa paggamit ng social media na more into English, no? So dapat ma-inculcate yan sa isip ng mga kabataan natin ang kahalagahan po ng wikang Tagalog. Samantala, batiin natin din ang mga kabahagi natin ngayon po. Bagamat masarap matulog sa mga oras na ito kahit katanghalian na, di ba, no? Ay pinipilit po nilang makapanood pa rin sa atin. Hello kay Tony Rock ng Texas, US of A. Gayun din sa ating kabahagi si John Ray Bordave. Hello po! Magandang araw. Si Angel Rida, aba, nagparamdam na. Walang pasok, ha? Diyan daw sa Malolos, Bulacan. Ha? Inanunsyo yan ni Mayor Christian Natividad ngayong araw na ito, Agosto 14. At sabi ni kabahagin Tony Rock, happy birthday po sa inyo. Ha? Bumabati rin si kabahagin John Ray Gordove na magandang umaga. Si kabahagin Nelson Sandalang, magandang umaga po kabahagi. Present po ako. Ayun, no? Present daw siya lagi, ha? Ulan man, na dito sa Alaminos, Pangasinan. Kapon pinagbigyan, umaraw daw. Pero ngayon, medyo ito, nag-uulan na. Si Mami Cherry Samonte, nanonood din sa atin ngayon. Magandang umaga, kabahagi. Parang hindi naman maganda ang umaga mo, kabahaging Cherry, la. Parang nagmamaktulto, eh. Sa sama ng panahon. Anyway, update tayo. Inihain po ni Senador Ping Lacson na ang dalawang panukalang batas na layong itaas ang compulsory retirement age ng mga tauhan ng Philippine National Police or PNP, gayon din po ng Bureau of Jail Management and Phenology or BJMP at Bureau of Fire Protection or BFP. Ayan, sa mula po sa 57 ay gagawin ng 56, ha? So yun po yung age siya ng sinasabi na ipanukala na ibaba sa 56. Meaning, pagdating po ng 56 years old, pwede na po mag-file ng retirement ang sinumang tauhan ng PNP, ng BJMP, gayon din po ng Bureau of Fire. Okay? At, I'm sorry. And namali po ako. 57 mula sa 56. So itataas. Ayun. Balik na naman po ako. I'm sorry, namali ako na-interpret. So, from 56, gagawin pong 57. Yun po ang panukala. Okay? So, Senate Bills 2395 at 2396, layo na mapanatili pong mas mababang panahon ng expertise, leadership at institutional knowledge ng mga senior officers bago maipasa ang tungkulin or maipasa ang tungkulin sa magiging kapalit. I see. So, kumbaga parang ma-extend pa, no, yung pag-train din doon sa mga mas bata po na papasok sa mga nabanggit na ahensya. Yan po ay panukala pa lamang, bagay po na dadaan pa, no, sa mga debate at pagsusuri ng anong maging mga ahensya ng pamahalaan natin, no, yung po mga concerned agencies tungkol dito, dahil alam niyo naman, kaakibat niyan, siyempre, pagka ako empleyado ng gobyernong pinag-uusapan natin ay ang budget, no? Ang national budget, kung saan po kinukuha ang pangkasweldo at ito pang benepisyo ng mga tauhan po ng PNP, ng BJNP, and of course ng BFP. Samantala, eto, hindi magandang balita niyan po ng magnitude 5.2 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental. Yan po, no, nako, nakakalungkot yan. Ito'y dahong alas 9.14 po ng umaga ngayong Biyernes, Agosto 14, ayon po sa PBOX. Narandaman ang pagyanig sa ilang mga lugar. Ito yung mga nasa probinsya po natin, makinig kayong maigi. Tama po ba? Ha? Ganito po ba ang dahong narandaman nyo? Intensity 3 sa Maasin, Sarangani. Intensity 2 naman sa Kiamba at Malapatan. Sa Sarangani po yan, ano? And City of General Santos, kasama na po ang Tupi at Tibuli, South Cotabato. Intensity 1 naman po sa Malungon at Maisum. Sa Sarangani, Palimbang at Sultan Kudarat. Ayon po sa PBOX, ito ay aftershock pa rin na dulot po ng magnitude 7.8 offshore. Ibig sabihin po, no, sa karagatan banda ng Sarangani, ang pagyanig na yan, no? At ang magnitude 6.5 offshore sa Davao Occidental earthquake noong June 2026. Kaya ho, baka magtataka kayo, bakit sunod-sunod yung naririnig natin, no? So kumbaga parang ito ho ay mga epekto pa rin ng mga nagdaan pong mga lindol. Napakabilis po ng oras, mga kabahagi, no, ang mga coffee bean team mommies natin at syempre pa ang mga nanonood sa atin sa abroad at sa mga lalawigan, stay tuned po kayo, marami po ho kaming updates sa pagbabalik ng ating programang Servicio Sordo.
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Servicio todo-todo.
2: Servicio todo-todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay mga kabahagi, tayo na mapasok na sa second quarter ng ating programa, ang serbisyo todo-todo. Hello sa mga late tuners natin, ha? At ngayon po nakikita ko si kabahaging Dennis Karunungan nanonood sa atin ngayon saying good morning, ha? Good morning po, TGIF. God bless po, pa-shout out. Advance happy birthday sa wife daw niya, no? Si Elisa Karunungan. August 15 tomorrow ang kanyang birthday. Nako, happy happy birthday po, Ma'am Elisa Karunungan. Ang pagbati mula sa amin dito sa Servicio Todo Todo at gayon din po, no, sa inyo pong napakamahal na asawa. Ayan, Dennis Karunungan. Isa pa hong nagpapabati rin sa atin ng happy birthday.
4: Happy birthday!
0: At si Vicky Naharo. Ayan, ha, may paganyan pa si Kabahaging Vincent. Ha. Pakigreet po ang sister-in-law ko. Ayan, birthday din niya ngayon, Maria Teresa Bernabe. Maria Teresa Bernabe, happy happy birthday po. Gayun din sa kanyang daw brother-in-law, si Ronan Naharo. Kabahaging Ronan, happy happy birthday.
4: Happy birthday!
0: Ayan, Mami Vicky Naharo, syempre sa amin dito sa Radio Filipino. Eto na, si kabahaging Johnny Sandoval, makibalita tayo mga kabahagi. Eto, daan-daang bakawan, itinanim sa Gumaca, Quezon sa pagdaraos ng Mangrove Day 2026. Nako, buti nakakapagtanim pa sila. Maulan, di ba? Okay, alamin natin ang buong detalye. Tony Sandoval! Ibahagi mo na yan.
5: Pinangunahan ni Quezon Governor Dr. Helen Tan ang pagtatanim ng daan-daang punda ng bakawan sa mga baybayin dagat ng tatlong barangay sa Gumaca, Quezon. Ito bilang bahagi ng pagdiriwang ng Mangrove Day 2026. Isinagawa ang aktibidad sa mga barangay ng Kamuhagin, Panikihan at Hagakakin sa pangunguna ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGENRO, katuwang ang pamahalang panlalawigan, lokal na pamahalaan ng Gumaca, mga guro at mga mag-aaral. Bagong aktwal na pagtatanim, isinagawa ang isang talakayan hinggil sa mahalagang papel ng bakawan sa pangangalaga ng kalikasan at proteksyon sa mga pamayanang nasa baybayin. Ipinaliwanag na nagsisilbing natural na panangga ang mga bakawan laban sa malalakas na alon, storm surge at pagguho ng baybayin, habang nabibigay din ang mga ito ng mahalagang tirahan at pangitlugan ng iba't ibang mga uri ng isda, alimango, hipon at iba pang mga yamang dagat at yamang ilog. Ayon sa pamahalang panlalawigan, higit pa sa simpleng pagtatanim ang naturang gawain dahil bahagi ito ng mga hakbang upang magkaroon ng mas matatag, ligtas at likas-kayang mga pamayanan sa lalawigan. Sa pangunguna ni Governor Tan at pakikisa ng mga tanggapan ng pamahalaan, ay layunin ng programa na mapalawak pa ang mga bakawan sa mga baybayin lugar ng Quezon upang mapangalagaan ang kapaligiran, maprotektahan ang komunidad at matiyak na mapapakinabangan ng mga susunod na henerasyon ang likas na yaman ng lalawigan. Mula dito sa DZLT 98.31 FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig na Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Tony Sandoval. Ayan, sa totoo lang, no, yung pagtatanim ngayon ng puno, sabi nga, magandang panahon dahil nga nag-uulan, di ba, no? Ngayon nga, yung mga kinakain mga prutas na may buto-buto, itabi mo yan, ha? Itabi mo yan. Tapos sa mga panahon ito na nag-uulan, pagka may nadaanan ka daw ng mga lupa-lupa, ihagis mo siya, ha? At makikita mo, pagdating ng summer, ay nag-uusbungan itong mga puno na ito. Pero, yun nga, yung mga ganyang klase ng puno, mga kabahagi, matagal, no? Matagal natin may enjoy yung kanilang mga fruits, no? Yung kanilang beauty, dahil syempre, it will take years, no? Anyway, mga kabahagi, sama ko na rin po sa pagbati ng happy birthday! Ang aking kumpare nagsiselebrate today, si kabahaging Don Verano.
4: Happy birthday!
0: Ayan, kabahaging Don. Magaling na ito, no? Painter. Nagpipinta siya. Ha? Kung gusto niyo pong napakaganda niyo mukha ipinta, kayang-kaya po niyo ipinta yan. Ha? Again, paring Don Verano, happy happy birthday. Samantala, si kabahaging Lordy Navarro ng Mima Ropa. Alam ko, binabayo rin po, no? Habagat, itong gawi po ng Mindoro. Ha? Si kabahaging Lordy, ang bibit na magbalita may kinalaman sa 150 kalabaw at baka na nabigyan ng serbisyong pangkalusugan sa Gloria Oriental Mindoro. Lordy Navarro ng DZYM Mindoro, ibahagi mo na yan.
6: Magandang araw at kabahaging amin. Umabot sa 150 kalabaw at baka ang nabigyan ng libreng serbisyong pangkalusugan at reproductive assistance sa isinagawang animal health caravan ng Department of Agriculture at the Maropa Livestock Program sa Gloria Oriental, Mindoro nito lang ika-3 ng Agosto hanggang ika-6 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang artificial insemination, stress synchronization, deworming at pagbibigay ng bitamina para mapanatiling malusog at produktibo ang mga alagang hayop. Layunin ng programa na matulungan ang mga livestock raisers sa pagpapabuti ng kalidad at pagpaparami ng kanilang mga alagang hayop na makatutulong sa kanilang kabuhayan. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga AI technician at kinatawan mula sa iba't ibang lalawigan ng Maropa kasama ang Provincial Veterinary Office, Bureau of Animal Industry, Philippine Carabao Center at National Dairy Authority. Ayon sa DAME Maropa, patuloy nilang ilalapit ang mga serbisyong pangkalusugan at reproductive assistance sa mga magsasaka upang mapalakas ang sektor ng paghahayupan at makatulong sa food security ng rehiyon. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Di Navarro, nag-uulat dahil sa mga panig naman to, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo todo.
0: Salamat sa bahaging Lord Navarro ng DZYM Mindoro. Samantala, update tayo tungkol dito naman kay Senator Marcoleta, ha, yung kanyang pong petisyon. Nagbahain ng manifestation si Senator Dante Marcoleta sa Sandigang Bayan para huwag siyang patawa ng suspension bilang senador. Nagahain din siya ng petition upang payagan na makapagyan sa kaugnay ng kasong plunder. Kasama humarap si Marcoleta sa pre-trial ng Sandigang Bayan 3rd Division ngayong araw na ito ng Biyernes. No? At kasama dyan sina Mike Defensor at dalawa pang kapwa akusado. Again, ito po may kinalaman ano, doon sa pagtanggap po ng malaking halaga. No, ng campaign fund ditong si Marcoleta nung siya po ay tumakbo bilang senador. Okay, samantala, marami pa tayong update. Ha? Eto naman, si kabahaging Chris Gonzalez ng DWPR Dagupan. 2 milyong kilo. Halagang dami nito ha. 2 milyong kilo ng bigas ibinahagi sa mga Pangasinense mula po sa national government. Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
7: Bahaging Met, higit sa 2 milyong kilo ng bigas mula sa Office of the President ang ibinahagi ng pamahalaang panlalawigan dito sa lalawigan Pangasinan sa mga local government unit sa buong lalawigan sa ilalim ng Assistance to Indigent Individual or Families Rice Distribution Program. Isa itong inisyatiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program. Katuwang ang Department of Interior and Local Government o DILG at mga lokal na pamahalaan. Layunin ng programa na labanan ang problema sa gutom, patatagin ang food security at suportahan ang mga vulnerable sektor at mga magsasaka. Mahigit na 120,000 residente mula sa indigent vulnerable sector ang nakatanggap ng tig 2 sako ng 10 kilong bigas para sa first tranche ng programa. Sa pamumuno ni Governor Guico, patuloy ang pagsuporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga pambansang programa ng gobyerno para sa kapakanan ng bawat pamilyang Pangasinense. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo todo.
0: Kasi talaga tinitignan natin, baka mamaya magtaas na naman ang bigas dahil ito, ha, ito mga patuloy na pag-ulan na ito, no, nahihirapan ang mga magsasaka natin. At posible, merong mga nasisira talaga na mga palayan. Yung kanila pong produkto talaga apektado pag ganito masama ang panahon. Samantala, ang 85 pesos wage hike, ito pinagpalibang muli. Actually po, mga kabahagi, ang magandang term dito ay pinalawig, ano? Pinalawig pa po yung temporary restraining order or TRO. Pinalawig na hapon na yung pagkakasukan. Again, itong 85 pesos wage hike para po sa minimum wage earners sa Metro Manila matapos po maglabas ng preliminary injunction ng Pasig City Regional Trial Court or RTC Branch 152. At dahil dito, no, hindi muna matatanggap na naman ng mga manggagawa ang unang tranche ng 60 pesos and the wage increase na nakapusan ng ipapag noong Hulyo. At nakauna lang na ang Pasig temporary restraining order sa pagpapasok ng 85 pesos para po sa National Capital Region. And I understand merong sabot dyan, ano? Ang minsan na pong nakasama natin, no, si Attorney Sunny Matula, no, mula po sa Nag-aisa Labor Coalition, siya po yung chairman dyan, at the same time Federation of Free Workers. Ang sabi niya rito ay inilalarawan niya, no, na malaking kandado ang nangyari ito. Malaking kandado ang ginawa ng Pasig RTC para sa mga manggagawa po na manatili magkaroon ng maayos na pamumuhay. Ano? Pagpapatuloy ko po ang pahayag ni Attorney Sunny Matula.
1: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
8: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
9: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay atid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
8: Radio Pilipino.
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
9: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Ang programa ang serbisyo todo-todo. Ang inasabayan natin ang very special guest for today. Mga kabahagi, singit ko lang muli ang pagbati. Ako, ang dami mo kasing mga magsa-celebrate pa ng birthday, ha? Oo, ngayong araw din na ito, nagsa-celebrate si Direk Benny Padongaw Andaya.
10: Happy
0: birthday po. Gayun din kay kabahaging Eunice Monte, today is her birthday. Happy birthday. At sa mga susunod na araw, dahil wala naman tayo ng Saturday, Sunday, sabay ko na rin po ang pagbati kay Senaida Cavalquinto! Happy, happy birthday!
10: Happy birthday!
0: Ingat po tayo, no? Taga-Caloocan po yan. Kaya alam ko pong inuulan na matindi at binaba. Ngayon din kay kabahaging Roshan Francisco, celebrating her birthday tomorrow. Dating nagsilbi po sa Malacanang, Yusef Rocky Tobias Ignacio.
10: Happy birthday!
0: Former Yusek, happy, happy birthday. Gayun din, Sara Balagang Sereno, happy, happy birthday.
10: Happy
0: and John Mariano, kapatid natin sa Hanap Buhay, happy happy birthday po sa inyong lahat. Okay? At eto na. Kanina po ay binanggit ko na meron tayong makakaugnayan. May kinalaman po sa pagdiriwang ng ating Buwan ng Wika ngayong Agosto. And we are happy no na pagbigyan po tayo na makaugnayan ang mismo pong tagapangulo ng kinatawan ng wikang Tagalog sa pangalan po ni Attorney Marites Barrios Taran. Attorney, maulang umaga po. Welcome po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Attorney, kamusta po kayo?
11: Magandang umaga, lalo-lalo na po sa mga sumusubaybay dito sa Radyo Pilipino. At sa iyo rin, Ma'am Met Mignon, magandang umaga po sa ating lahat. Opo, maulan po, ngunit tayo ay masaya dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyo.
0: Okay, unang-una, no, pag-usapan lang natin itong tema po ng pagdaraos natin ng Buwan ng Wika for this year. Attorney, saan ba ito nakatutok sa mga panahong ito, Attorney?
11: Opo, ang atin pong tema, ito ay pinili po ng kalupunan ng Komisyon ng Wikang Filipino, Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ito po ang ating pinili sapagkat alam natin narito na po ang artificial intelligence.
0: Yes. Tama po kayo. Yes? Attorney? Okay. Medyo nahirapan siguro ang signal. Yes? Go ahead po, Attorney.
11: Hindi na po ba? Opo.
0: Okay na.
11: Nasabi ko po na ito ay napapanahon sapagkat alam natin na malaki ang magiging impluensya nito at epekto sa ating buhay, sa pang-araw-araw na buhay. At sa katunayan po, ang artificial intelligence ay halos nariyan na lang sa dulo ng ating mga daliri. Pumapasok na po ang AI sa edukasyon, sa pananaliksik, at sa araw-araw nating pakikipagsalumuha sa tao, maging sa paging sa komunikasyon. Nating ipaalaala na ang bagamat ang AI ay narito na umuunlad ang teknolohiya, ang wikang Filipino ay hindi po dapat mapag-iwanan. Dapat itong manatiling buhay, ginagamit at nagsisilbing kasangkapan upang ang kaalaman ay magiging accessible o madaling makuha at maunawaan ng ating sambayanang Pilipino.
0: Oo. Tama po, Attorney. Nabanggit mo po yung para gagamitin sa ating mga iba't ibang asignatura sa eskwelahan. Pero sa ngayon, no, ay gamit nga ang AI, no? Sa mga homeworks, no, sa mga kung saan mang mga gawain sa eskwelahan ng mga kabataan natin. Paano ba natin maalalaman na tama po, no? Yung mga, even yung mga, sabi ko nga sa panahon ngayon, nagamit ang AI, yung mga pagbigkas ng mga salita, minsan na, naiinis po, magkakainig ko, tayo, pagkakalalo na talaga, bakit na nagbigkas ng mga salitang wikang Pilipino,
11: Opo, alam po natin na talagang malakas ang dating ng AI, ano? At iyan ang dahilan kung bakit natin ginawang tema sa Buwan ng Wikang Pambansa 2026 ang AI. Sapagkat kailangan nating maipaalam sa ating mga kabataan, hindi lamang sa eskwelahan, kung hindi maging sa mga nagtatrabaho na o nandun na sa mga or higher aged na kabataan, na kailangan po ang responsable, mapanuri at ethical na paggamit nito. Bagaman nariyan na po ang AI sa kalagitnaan natin, kailangan ay marami tayong mga pag-iingat na gagawin para po maiwasan ang mga pagkakamali katulad ng fake news, katulad ng misinformation at disinformation. At ito po ang kahalagahan ng Komisyon sa Wikang Filipino. Nakikita po namin na ang wika ang ginagamit sa paggamit ng AI. Kaya naman, mahalaga na maunawaan ng ating mga kababayan na dahil ginagamit natin ang wika sa AI, ang atin pong mga paghahanda sa ngayon ay hindi pa po kumpleto basta't may kinalaman sa wikang Filipino. Kaya kailangan maging mapanuri po tayo. Kunyari po ang mga anak natin ay may mga ginagawang mga pagsasalin at ginagamit ang wikang Filipino, ano? Makikita po ninyo, malipa-lipa po ang ginagamit ng AI sa mga translations nila ngayon sapagkat hindi pa po ang language corpora natin. Sa katunayan, kami po ay nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap sa DOST para po tayo makabuo ng larger language corpora o corpus para po mas maging angkop ang paggamit ng wikang Filipino at mga katutubong wika. At nang sa ganun ay hindi po tayo napag-iiwanan. Ang alam nyo, alam natin na pag mayroong mga pag-unlad na ganito, dapat ay nakakasabay rin tayo. At yan po ang ating sinisikap na hindi po napag-iiwanan ang ating wika. Ano? Siyempre po, nandiyan ang mga ginagawa ng Komisyon sa Wikang Filipino. Digitalized na po ang karamihan ng ating mga pananaliksik. Dinadownload po natin yan sa kwf.gov.ph. At mayroon na rin po tayong diksyonaryo na nasa application na yung ating Filipino Dictionary app. At maging po ang repositoryo natin sa Komisyon sa Wikang Filipino website ay nariyan na, ngunit ang sinasabi ko po ay hindi pa ito kumpleto kaya't kailangan ng ating mga kababayan kapag sila ay gumagamit ay dapat po ay mapanuri at maingat, no? Alam niyo naman po ang AI ay sila ay nakadisenyo na gumawa ng sagot, ano? At masagutan nila, gumagawa nila ng paraan ang hinihiling sa kanya ng kanyang user. Ngunit ang aming isinusulong ay dapat po ang tao, no, na siyang gumagamit nito ay marunong din gumawa ng mga verifikasyon upang hindi po siya nagkakamali. Amin din pong isinusulong na sana ang ating mga kabataan ay huwag pong maging tamad nang dahil may AI na. Dapat po ay magpaturo siya sa AI para po ang kanyang sistema, ang kanyang proseso ay maging mas maayos para ho sa ikauunlad niya. Ang AI ay isang kasangkapan lamang. Hindi po ito end all and be all ng lahat na, oh, ito, AI, gawin mo ito kasi pinapagawa kami ng teacher namin ng isang kwento, gawa mo ako ng kwento. No. Ang dapat po riyan ay dapat maipaalam natin sa kabataan na ang AI ang siyang uutusan para mas maging critical ang pag-iisip ng ating mga kabataan. Magpaturo siya paano bang gumawa ng Diona, ng tula, ng sanaysay na ganito ang topic, ano ba ang mas maganda kong sasabihin, ano ba ang mas mapapaunlad pa na sa ganitong uri ng aking sistemang paggawa ng isang salaysay o kaya isang sanaysay o kaya isang maikling kwento. At yan po ang aking binibigyang diin sa lahat po ng ating mga pakikipag-usap sa mga kabataan.
0: Oo. So, ibig sabihin, attorney, nakakatulong siya. Pero, kumbaga, huwag naman totally mag-rely ang mga kabataan natin dito. Kailangan din silang mag-isip. Tama ba, attorney?
11: Tama po. Opo. Ang aming paninindigan ay hindi po masama ang AI. Ito po ay isang hamon, totoo yan. Ngunit hindi ito sagabal sa pag-unlad. Sa katunayan, ito ay isang kasangkapan sa pag-unlad. At kung tama po ang paggamit nito, ay malaki pong kaalwanan sa ating mga mamamayan ang maidudulot nito. Maraming mas mapapaunlad at mas madali ang mga sistema kung ginagamitan po ng AI. Ngunit dapat ay marunong sila sa husto at wastong paggamit nito. Malaki po ang aambag niyan para sa mas malaking pagpoproseso ng datos, mas mapapadali ang mga pagsasalin, mapapalawak ang akses sa kaalaman. Ngunit, kailangan ay alam natin kung papaano ito mas makakahigit na makatulong sa atin.
0: Sa attorney naman, kanina binanggit nyo na po yung tungkol dun sa mga katutubong wika, no? Huwag natin iwan yung mga iba pang dialekto na naririnig natin, no? Lalo-lalo na marami tayong mga nakikinig sa ngayon na nasa probinsya, may sarili silang dialekto na ginagamit din, of course, bukod po sa wikang Tagalog, ano? Ano ba ang ginagawa ng inyo pong komisyon para manatili ito? Kasi di ba yung iba, sabi nga, mga nagpupuntahan na po dito sa mga kalungsuran, no? Nakakalimutan na nila, which is kumbaga bahagi pa rin po ng ano to ng kalinangan, 'di ba? Parte po ng kultura ng bawat lugar itong mga dialekto na ito na ginagamit po sa iba't ibang lalawigan, attorney.
11: Tama po, Ms. Met. Nais ko lang pong sabihin, no, at ipaalam sa ating mga nakikinig na mayroon po tayong 135 lengguwahe o wika. Iba pa po riyan ang dialekto. Kung kasama po siguro ang dialekto, baka po aabot tayo ng mga higit 200-400, no? Kapag yan po ay ating lahat ay atin nang magawan ng dokumentasyon. Pero sa ngayon, nais po naming ipabatid na dito po sa aking binanggit kanina na pakikipagtulungan natin sa DOST, magtatayo po kami ng isang corpus, ano, meron po kami isang programa na maggagawa kami ng large language models na 30 million, 30 million na corpus o corpora o tokens na ilalagay natin para po ito ay magiging available sa AI na siya niyang gagamitin, no, bilang kasangkapan sa pagsasalin, no? At bukod pa po iyan, meron pa po kaming isang project din para naman po sa mga regional na wika. So, all in all po, ang mga pag ilalagay namin sa lalong madaling panahon ay higit 50 wika. Kasama na po riyan ang Filipino at Tagalog at ang mga malalakas nating wika na tinatawag po nating mga pangunahing wika dito sa Pilipinas. Yan po ay may 7 pa. Kaya bukod pa riyan ay lalagyan pa natin ng mga dialekto, ano, para rin po dialekto at wika, para rin ho mas maging masigla ang digital space o ang digital na espasyo, at mas marami pong makukuha ang ating mga kababayan mula sa AI na makakatulong po sa kanya kung nais niyang gumawa ng mga tula, pananaliksik, etc. Ay nariyan po. Gusto ko pong bigyan pansin na hindi naman po talaga nawawala, no, sa puso rin ng ating mga kababayan at mga, lalo na ng mga kabataan, ang kanilang sariling wika. At yan po ang aming talagang ipinapakiusap din sa lahat ng magulang, mga kababayan natin, na sana po ay patuloy nilang pagyamanin ang mga regional na wika. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Doon po sa Batanes ay may isang guro na sa kanyang masterado, ginawa po niyang thesis ang pagkakaroon po ng isang application para sa wikang Ibatan, yung Cherry Ibatan, at ito po Ibatan, ay ginawa niyang available sa lahat po ng kanyang mga kababayan na taga Batanes. Hindi po ba ang katulad wow. nito ay isang bagay na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kababayan din niya na gamitin po yung kanilang wika sa pananaliksik at pakikipagtalastasan. Is alamang po iyan sa marami pa natin yung mga ginagawang ehemplo at mga efforts, no, gampanin upang po patuloy ang paglago ng ating mga wika sa Pilipinas. Hindi lamang po ang wikang Filipino, kundi ganun din ang mga katutubong wika. Yan ay dahil nakikita
0: natin. Nakakatuwa naman po, attorney, no? Nakakatuwa naman po, attorney, na malakas natin may mga ganyan po talaga mga ginagawa, no? Para po mapalakas natin. At huwag makalimutan ng tuluyan itong mga dapat ay ginagamit din sa iba't ibang lugar. By the way, naku, ang ganda sana ng ating discussion, attorney, basta medyo mauubusan tayo ng oras, no? Anihan ko na lang po kayo ng inyo pong importanteng mensahe, lalong-lalo na po sa mga nanonood natin, ano, mga magulang, and even mga estudyante, kaugnay po dito sa kahalagahan po ng ating pagdiriwang ng pambansang wika. Attorney Go.
11: Opo, maraming salamat po sa Radyo Pilipino at sa lahat po ng media na nakikiisa sa atin, lalo na po ang mga nakikinig, nanonood sa atin, ano? At sana po ay patuloy nating mahalin ang ating wika bilang salamin nilanlan. Maraming salamat po. Itaguyod po natin ang wikang Filipino at mga katutubong wika. Mamet, maraming salamat.
0: Yes. Attorney, habol ko na lang. Baka meron kayong activities na gusto pong i-anunsyo ngayon. Para or saan pwedeng makita ng mga kabahagi natin. Go ahead po, attorney.
11: Opo, sana po idalawin nila ang aming Facebook page. Nandun po ang lahat ng mga ginagawa naming mga seminar. Bukas po ay may mga libre kaming seminar. Halos araw-araw ay may libre po kaming seminar para po sa korespondensya opisyal at mga tertulya. Sana po ay sundan ninyo ang aming Facebook page at ganun din po ang KWF Tagapangulo. Maraming salamat po, Ma'am Met, sa inyong panahon.
0: Okay, so attorney, mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Ha?
11: Thank you so much po. Maraming salamat. Pabalain po kayo.
0: Salamin po. Ayan. So, ayan mga kabahagi si attorney Maritel sa Barrio Stan. Nakasama natin siya po ang Tagapangulo po.
1: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
12: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
13: Sasahim papawid na
14: Professor on Air.
15: Professor on Air.
12: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
14: Professor on Air.
15: Professor on Air.
12: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
14: Professor on Air.
15: Professor on Air.
12: Kasama si Professor Willie Perez.
14: Professor Willie Perez.
12: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
16: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
17: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
16: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
17: Radyo Pilipino.
16: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
16: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Kumbaga, last segment ng programa, no? Ah, abang nantabayan na natin si kabahaging Jade Mahero. Magandang araw, maligayang panunood kay Mami Cheryl Samonte, Mami Josie Cinto, ganyan din kay Mami Elaine, Dr. Serena Buensalida, of course, Mami Vicky, Mami Anna, and Mami Chi Legaspi, hello po sa inyo. Ganyan din kay Daddy Raymond, ayan, mga magulang po yan dyan sa Salsay. Hello po. Thank you for watching. Si Jade M. Mahero ng Surigao. May hatiding balita. Smarter Disaster Response. Pinag-aaralan ng LGU Surigao City. Jade M. Mahero. Ipahagi mo na yan.
18: Mamaya, taghanap ngayon ng mga moderno at epektibo pamamaraan ng lokal na pamalaan ng Surigao City upang mas mapabilis ang kanilang pagtugon sa panahon ng kalamidad at emerensiya. Kabilang sa mga pinag-aralan ang Implementasyong Technology-Based System at Mobile Application ng LGU Hingog City. Idisenyo ang sistemang ito upang matukoy ang mga emergency incident online na magbibigay naman ng mga emergency responder na mabilis at tumpak na impormasyon para sa agarang pagsaklolo sa mga mamamayang nangangailangan. Noong Agosto 11, nagtugo sa lungsod ang kinatawan ng Flash Response Corporation mula sa Hingog City na sina Greg Pimentel at Christian Obisi upang ipakita ang naturang teknolohiya. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero, Radio XSP1 FM Surigao, saan man panig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
0: Okay, maraming salamat sa bahaging Jade. Dinig na dinig ko, mukhang bahang-bahang. sabi ni kabahaging Tony Rock ng Sex of USA. Okay, AI na kami sila sa Japan nga. Sobrang proud sila sa they use AI para sa mga gustong matuto na ni Hongo. Ayun pala. Pero sila daw mismo hindi gagamit para matuto ng ibang language. So ibang kung mag-ex, kung gusto nilang gusto niyong maging expert sa Hinggo, ayan, yung pala pinagyayaman nila. Ha? Pero sila, yung mga bata doon, hindi tinuturuan na gumamit ng AI para maging expert sa ibang language. Oh, andun ang pagkamakabayan, ano? Okay, sabi ni the Mami, ni Dr. Serena, wala na bang liliwanag? Ayun, wala na, madilim na talaga eh, 'di ba, Mami? Mami Sarina, sige, ingat-ingat tayo ha. Okay, so nako, maraming kaganapan sa iba't ibang lugar, mga kabahagi, gayon din po sa iba't iba pang sektor, pero sana po maging ligtas tayo, no? This weekend, mga kabahagi, Friday today. So definitely wala po ang ating programa Saturday, Sunday. Sana po magkita-kita pa rin po tayo next week, ano, sa ating programa. Thank you very much sa ating pong head, Miss Ango. Gayun din po sa mga nasa, iba pang nasa production and research. Andyan si John Serge Magat, Tiana Swiftferer, Antoine Miquel. Maraming maraming salamat. Isa pang bossing natin kay Sir Joel. Maraming maraming salamat din, ano. At, of course, kay Vincent Daraga, ang ating co-pilot every day with the supervision of Injury Dave. At sa mga interns natin dyan. Oo, ayan. Oo, kanina nga sinabi ko, sinabak nila si Sir Joel Hoya, ang prof SMM natin. Okay? At ang mga OJTs, Casey Dos Santos, Ombilin Villarosa, Jericho Sombrano, Hans Carl Texon. Thank you very much mga UDM natin trainers yan. At siyempre, hindi pa rin natatapos. Oo, nakatapos na sila eh. Pero dahil sa panahon, hindi natapos-tapos. Ha? Sila Sofia Policarpio, Kenshin Manrisa, ganyan din po kay Cairo Boydeo, at Jemina Faustino. Ay, baka thank you very much. Makikita-kita pa rin tayo, guys. Oo. At yung ating social media manager, si Sir Joel Hoya. Hoy, bakit wala si ano? Wala si Sir Tom Robinson! Ayun, nasaan ba si Sir Tom? Nasa ano? Nasa Dagupan. Okay, sa mga kabahagi, maraming salamat sa pagsama sa akin for this one whole week ng ating pagsasahim papawid. Hope to have you again next week. Tony Rock, mag-iingat kayo dyan. Cesar Galindez, Unumaki, and Karen and Dawes sa Pama. At mga kabahagi, laging tandaan kapag serbisyo publiko patudo dito yan sa serbisyo. Tata!

0: sábado todo.
1: Sa bawat problema, may sagot. Sa bawat tanong, may serbisyong handang sumagot. Kaya araw-araw, samahan nyo kami dito sa Serbisyo Todo-Todo.
0: Muling tunghayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama si Matt Minyon sa programang Handang Makinig, Umalalay at Maglingkod. Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo.
0: Dito lang sa 1FM at Radyo Pilipino.
3: This is your only one. Your only one.
4: Your only one.
3: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
4: Number one.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions.

0: siko. Baywa. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Liveride Pro.
2: May silima rin na,
1: may multivitamins pa.
2: Yan ang Liveride Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo
1: with Liveride Pro.
3: 1 FM.
4: This is Friday's Best.

0: 1FM.
1: Time check 12:15.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Ring ring go away.
5: Ubo ng bata. Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Princess Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough! Wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan, ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
10: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-artrisin.
11: Friday's Best.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: This song is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
11: This is Friday's Best.

0: where only 1FM.
1: 96.1.
0: One lang yan.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.

0: Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
6: One FM.
7: You are listening to Friday's Best.

0: FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix.
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsasabi Samang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 1:11 FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: FM. Number
1: one. It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing, BMEC.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This song is brought to you by Plemix for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule.
8: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
10: This is Friday's Best.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by
4: Liveride Pro.
3: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
4: with Liveride Pro.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Proteksyon at tulong sa atay?
3: Liveraid Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: This song is brought to you by
3: Liveraid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveraid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
14: 1:11 FM.
15: You are listening to Friday's Best.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: It's 2 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
2: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na panugid mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Tarelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Tarelco 1.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunayin ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay gayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: So, being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. What?

0: FM.
1: It's 2:15.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silimarina,
2: may multivitamins pa.
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay?
3: Liverate Pro.
2: May silimarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
9: Mahalagang paalala,
8: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silimarina,
2: may multivitamins pa.
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.

0: 1 FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sama

0: FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
2: Yay! Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: 1FM.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: This August, BW's Super Bake Shop and Coca-Cola bring you the ultimate match-up super deals. Enjoy exciting 8.8 double blowout deals, mid-month payday promos, merien deals, kitty snack combos, Pullman plus Coke deals, zero-calorie deals, spread loaves deals, and many more amazing offers all month long. Plus, new Facebook and Instagram followers can receive a free golden minimum at participating corporate stores. Visit your nearest BW Super Bake Shop today. Great food, refreshing Coca-Cola, and unbeatable deals are waiting for you.
2: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. At sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
3: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng.

0: This is your only one. 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin, may multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This is Friday's Best.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: Essence Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents. Centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: So, being sponsored by M. Lulier.
5: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
6: You are listening to Friday's Best.

0: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liver Aid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw.

0: bumibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: FM.
5: This song is brought to you by
6: Plemix Forte Syrup and Capsule.
7: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
6: Basta Lagundi,
7: Plemix.
5: This song is brought to you by
7: Liveride Pro.
6: May silimarin na,
7: may multivitamins pa.
6: Yan ang Liveride Pro.
7: Tulog sa pangangalaga ng atay,
6: liver up na tayo
7: with Liveride Pro.
8: Friday's best.

0: It is now 4 o'clock.
1: Time check brought to you by M. Lulier.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pagkali na, pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Song being sponsored by M. Lulier.
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
13: This is Friday's Best.

0: licensed Vihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa.
4: May Plemex Forte ako.
3: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
7: Friday's Best.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: It's 4:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasamang besties. Travel adventure with the fam.
1: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Mag-Enervon C Plus ka na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
12: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects? Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
14: It's the dance.
13: Your wish is my command.
15: This song is brought to you by
16: Optin Lutein Capsule.
15: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
17: This is Friday's Best.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: Pabili nga ito.
4: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Pep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
8: Mark Stevia Food Supplement.
7: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
8: Mark Stevia Food Supplement.
7: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap with regular use. Kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
10: Bakit RightMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: 1FM. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Kmar, Dudu Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Dudu Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ka! Kaya pa, Daniel!
10: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil...
11: Ikaw ang...
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay.
15: Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
0: 1 FM.
2: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Friday's Best.

0: Chip. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Kapilingan ito.
7: Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
6: Kapilingan ito.
8: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Bakit Right Med ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
13: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: ko at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing, Bimeg.
2: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: You are listening to Friday's Best.

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Bakit RitePed ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay?
9: Liveraid Pro.
8: May Silymarin. May multivitamins pa.
9: Liver up na tayo
8: with Liveraid Pro.
10: Pabili nga nito. Ang mahal naman.
11: 20
10: na lang.
11: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
14: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
1: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
15: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: This is Friday's Best.

0: 1FM. It's 6:30.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay?
2: Liverate Pro.
1: May Silymarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong.
14: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
15: The genie of the lamp has heard your summons and will obey.
16: It's to dance.
15: Your wish is my command.
1: This song is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
17: You are listening to Friday's Best.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 6:45.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kapili nga nito. Ang mahal naman. Ang 20 na lang.
6: Ah!
7: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ka! Kaya pa, Daniel!
5: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
9: This song is brought to you by
10: Optin Lutein Capsule.
9: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
11: You are listening to Friday's Best.

0: alam.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampo, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
3: family. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Ang sikreto ng kutis na blooming.
7: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
6: Kojic para sa linaw.
7: Gluta para sa kintab.
6: Papaya para sa kinis.
7: At carrot para sa healthy glow.
6: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
7: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
6: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
7: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
6: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
7: Glow na todo
6: sa presyong abot kaya.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo?
6: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa inyo. At syempre, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Sama-sama muli tayo, mga kaibigan, sa ating po namang paladudunan. Magandang kalusugan po sa inyong lahat. Siyempre, ito na naman tayo, mga kaibigan, sa ating po namang paladudunan, tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan siyempre sa buong Pilipinas sa iba't ibang himpilan ng radyo. At tayo po'y muli magsasama-sama sa isang edisyon na naman ng ating po namang programa kung saan ay ating po namang napapakinggan ang lahat ng mga testimonya, mga patutuo at mga katanungan ng ating mga kababayan patungkol po naman sa ating po namang ipinagmamalaking herbal na produkto, mga kaibigan. At buong Pilipinas na po, mga kaibigan, umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Kaya nga po, mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan patuloy na po sa pag-iinom ng ating rice coffee. At ating po namang yayain yung ating po namang ibang mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee para po naman sa kanilang magandang kalusugan din. Siyempre, yung lahat ng mga hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, alam ko may mga katanungan po kayo, pwede kayong tumawag sa ating programa 0969-226-9623, mga kaibigan. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Gani ho.
0: Gani, okay po. Tatay Gani, taga saan po kayo?
1: Taga Lipa City po.
0: Lipa City, Batangas, Tatay Gani. Okay po. Tatay Gani, ilang taon na po kayo, Tatay Gani?
1: Oh, ay 52 na.
0: 52. Okay po. Batang-bata. Okay po, Tatay Gani. Kayo po'y kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Ngayon ko lang natinig yun sa radyo.
0: Ngayon nyo lang napakinggan yung ating po namang programa.
1: Apo, apo.
0: Apo. Meron po ba kayo, Tatay Gani, iniindang karamdaman sa ngayon?
1: Meron akong diabetes.
0: May diabetes po kayo. Paano niyo po nalaman na meron po kayong diabetes?
1: Kasi po, namayato ako nung time na yun eh.
0: Nagpa-check up po ba kayo? Nagpa-laboratory?
1: Nagpa-check up po. Year ano yan? 2005.
0: Medyo matagal na.
1: Tagal na o.
0: Pero may iniinom po kayong gamot sa diabetes, tatay?
1: Meron naman na. Nagpapa-check up naman ako sa doktor dito sa medic.
0: Okay. At may iniinom po kayong maintenance sa diabetes?
1: Meron po. Meron na
0: meron.
1: Po.
0: Tama po yun. Ipagpatuloy niyo po yun dahil pag sinabi po kasing maintenance ng doktor, panghabang buhay po yun. So dapat po araw-araw po ninyong iniinom yun kasi importante po yun dahil na found out po ng doktor sa inyo na meron po kayong mataas na blood sugar level. So, kailangan niyo pong ipagpatuloy yon. Pero, sabi nga natin, malaking tulong po yung ating rice coffee kung ito po'y iinumin din po ninyo na parang maintenance po ninyo, araw-arawin din po ninyo yung pag-iinom po nito dahil taglay po ng ating produkto, tatay, ang nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Kasi yung kakulangan po ng nutrisyon, isa po sa mga sanhi ng pagkakaroon po natin ng problema sa ating kalusugan. Isa na nga po dyan yung diabetes. At marami na rin po tayong mga testimonya patungkol dyan ang nagpatunay po na maigi po yung ating rice coffee dun po sa mga diabetic na tao. So sa tuloy-tuloy po nilang pag-iinom po nito na control yung pagtaas po naman ng kanilang blood sugar level dahil po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom ng ating rice coffee. So, ganun po yung tatay. So, tama po na kayo po'y tumawag at makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee kasabay po ng iniinom po ninyong gamot sa diabetes. Okay po. Okay po. At dyan po sa inyo, sa lugar po ninyo, marami po dyan ngayon, lalong-lalo na ngayon, nag-uumapaw po yung ating po namang rice coffee dyan po sa Lipa. Batangas, eh talagang napakarami po ng ating rice coffee dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa Lipa City, Batangas. Kaya mabibili po ninyo yan dyan sa mga butika po sa inyo sa Lipa. Halos po lahat ng butika dyan meron ng ating rice coffee, tatay. Opo. Okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa. Opo. Sa pag...
1: ako yung nasa sasakyan. Nakinig ako sa radyo.
0: Opo.
1: Inaanon ko nga kayo. Nadinig ko kayo.
0: Very good po yun. At dyan po sa ano, dyan po sa Lipa, Batangas, halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee. Ang tanong ko na lang, kung kayo po ay nakakita na ng ating po namang rice coffee.
1: Hindi po, sir.
0: Hindi pa?
1: Hindi pa.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yon, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, sa ating rice coffee mix. Yes, tama po yon. Kasi hindi po kasi ito...
1: Natinig ko po doon sana yung interview nyo kay nanay kanina.
0: Opo. Tama po. Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Opo, hindi po ito bigas. Hindi po ito bigas,
1: okay,
0: tatay.
1: Po, okay po.
0: Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Opo. Tama po. Kung sakali po, tatay, na makabili na po kayo at umiinom na po kayo nito, at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po ako. Matawagan niyo po ako muli para maibahagi din po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Anong hang istasyon niyo? Nawala ka kasi din sa radyo.
0: Diyan po sa ano sa Lipa. Sa Lipa. Hindi ko po alam kung anong station tayo napapakinggan dyan
1: ko
0: sa Lipa.
1: Hindi ko makita.
0: Basta po ano, kung anong oras po ninyo napakinggan, hanapin nyo na lang po. Opo, para kahit po papano ay makarinig po kayo from time to time ng ating po namang programa. Doon po ninyo mapapakinggan yung lahat ng mga testimonya, patotoo ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, tatay.
1: Sige po, bibili po ako maya-maya.
0: Apo, balitaan niyo po ako, tatay, ha?
1: Sige, sir. Sige po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
1: At,
0: mag-iingat po kayo, tatay Gani. Tatay Gani, mag-iingat po. Yes.
1: Sige po. Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much, tatay Gani. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Yan po, mga kaibigan, si tatay Gani ng Lipa, Batangas. And speaking of Batangas, mga kaibigan, kahapon kasi, dyan po sa Rosario, Batangas at sa Padre Garcia, eh may tumawag sa atin. Si Nanay Eden dyan sa Rosario, Batangas, tsaka si Tatay Edgar ng Padre Garcia. Sabi po nila, naubusan na daw po dyan po sa Rosario, Batangas, ng atin po namang rice coffee, pati po dyan sa Padre Garcia. Ang alam ko po, malapit lang naman po yung Lipa City. Kaya kila Tatay Edgar at kay Nanay Eden ng Rosario at ng Padre Garcia, Batangas. Pwede po kayong pwede po kayong pumunta sa Lipa. If ever po na malapit lang po sa inyo 'yan, pwede po kayong maghanap doon ng ating po namang rice coffee dahil nag-uumapaw po ngayon diyan sa Lipa City, Batangas ang ating po namang rice coffee. Panawagan po doon po sa mga malapit lang naman po ng Lipa City, Batangas, tulad po ng Rosario at ng Padre Garcia. Kung sakali po na talagang kailangan na po ninyo na maipagpatuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, dyan po sa Lipa City, Batangas, nag-uumapaw ngayon yung ating po namang produkto dyan. Pati po yung ating 25-in-1 at saka po yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap ay pwedeng-pwede po ninyong mabili po dyan sa Lipa City, Batangas.

Kaya yung ating mga kababayan dyan sa Batangas, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At nakakatuwa po na lahat po kayo dyan. Halos lahat po ay napakarami na ng ating po naman mga kababayang umiinom na po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa at ating po namang pag-usapan lahat ng mga katanungan po ninyo.

0: Tawag po ninyo yan. Dito po naman sa ating palado dunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rose po yung pangalan ko, Kuya Boy.
0: Rose.
1: Rose po, Rose.
0: Ruth. Okay po. Taga saan po si Nanay Ruth?
1: Nandito po sa Trinidad, Bohol.
0: Trinidad, Bohol. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ruth?
1: 49 po.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa po, Kuya Boy. Kaya nga po ako nag-text ka po. Kasi pala itong naririnig sa Adjuba pag tuwing gabi. So parang naman ako na ganyan na matry ko man. Tapos hindi ko alam kung saan makabili dito.
0: Kung saan kayo pwede makabili ng ating rice coffee. Tama po, dyan po sa Bohol.
1: Yes po, dito sa may Talibon area po. Talibon, Trinidad, Ubay, ganyan.
0: Ubay,
1: kasi
0: okay
1: dito ako
0: po.
1: Malapit.
0: Bohol, okay po. Carmen, Calape, Daguhoy, San Miguel, Sagbayan, Poblasyon, Ubay. Tama?
1: Yes po.
0: Okay.
1: Mayroon pa Ubay.
0: Sa Ubay, Santo Niño de Ubay. Meron pong rice coffee dyan. And then sa Milky Way Drug Store.
1: Okay po. Sa Talibon po, meron din po.
0: Sa?
1: Talibon, Bohol.
0: Ang nandito po, Inabanga, Pilar, Luon, Hagna, Tubigon, Ubay, Tagbilaran City. Sa Ubay po, Family Cares Pharmacy, meron din po.
1: Okay.
0: Po. So, dun po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, Nanay.
1: Sige po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, narinig ko lang sa radyo kasi pag yung sa station kasi dito pag alas 6 may rosary, tapos pagkatapos ng rosary yung programa niya na po.
0: Opo, napakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na. Tama po.
1: Opo, napakinggan ko po, tapos sabi ko baka gumagana naman sa amin.
0: Opo.
1: Matry naman.
0: Wag lang po ninyo i-try. Simulan po ninyo yung pag-iinom nito. Dahil sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Hindi po kasi ito magic. Hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad. Kasi may proseso po ito. Lalo na ito po ay herbal. Kumbaga makakatulong po ito kapag tuloy-tuloy po nating iniinom.
1: Yes po. Narinig ko nga po kagabi yun yung galing sa May Luzon area na dala halos isang taon daw siya umiinom.
0: Yes, opo. Kaya po, kung mapapakinggan po ninyo, halos po matagal, kumbaga tuloy-tuloy, ginagawa na po natin ng ating mga kababayan na ito po ay kumbaga maintenance na rin po nila at tulong po sa ating kalusugan kasi cleansing po kasi yung ginagawa ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Siya din po ay nourisher, ibig sabihin tagapuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan kasi kung ating po namang pag-uusapan ang tungkol po sa ating kalusugan, nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po doon sa kakulangan ng nutrisyon. Nagkakaproblema tayo sa ating kalusugan kapag tayo po ay kulang sa nutrisyon. Ang nutrisyon po ay nakukuha po natin sa mga pagkain po natin. Ang problema, kapag yung mga kinakain po natin ay nasusobrahan tayo sa alat, nasusobrahan po sa tamis, doon tayo nagkakaproblema kapag hindi balanse yung mga pagkain po natin. Kaya po, papasok dyan yung ating rice coffee kasi po, siya yung magsisilbing cleanser, tagapaglinis ng ating po namang katawan, tagapaglinis po ng mga basura na naipasok po natin sa loob ng ating katawan sa pamamagitan po ng mga pagkain. So, kailangan po natin ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee dahil araw-araw din po tayong kumakain.
1: Opo, sige po. Try ko po. Hanapin ko. Pupunta po ako ngayon mamaya kasi pupunta ako ng Ubay ngayon mamaya. So, try ko doon sa Santo Niño po yun at
0: yes.
1: Saka Milky Way.
0: Yes, tapos Family Cares. Family Cares Pharmacy. So lahat po yun dyan sa Ubay. At ang tanong ko ngayon sa inyo, Nanay Ruth, kayo po ba ay nakakita na ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, hindi pa po.
0: Ha?
1: Wala pa po. Hindi ko pa nakita.
0: Hindi niyo pa nakita?
1: Hindi ko pa nakita yung itsura. Yes po.
0: Apo. Yung ating rice coffee po, nanay, para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, ito po ay nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Okay po.
0: Nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas.
1: Ano po,
0: hindi
1: po. Nakasasay po siya?
0: Yes, nasa karton po siya. Tapos meron pong sampung sachet na laman, yung isang karton. Okay. Ang spelling nga po, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yun, nanay. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Tapos, dyan po sa karton na yan, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Isa po sa mga sangkap ng ating rice coffee. At may sikat ng araw po sa taas. So yun po yung hanapin po natin para hindi po tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee.
1: Yung sabon po, Kuya Boy, nandito na rin po.
0: Yes, nandyan na rin po. Itanong na rin po natin yung ating sabon, yung ating rice 4-in-1 premium glow soap. Nasa puting packaging po yun. Tapos ang sulat po ng rice 4-in-1 premium glow soap ay kulay ano po, kulay orange.
1: Okay. Kuya Boy, tanong ko lang po. Pwede po, paano ba maka-stock niyan? Kasi may ano kasi, may hinahandol akong butika.
0: Uh-oh.
1: Paano po maka-stock niyan?
0: Ay, very good po, ma'am. Mas maigi po na ito po, ibibigay ko po sa inyo ang numero para kayo po yung tumawag. At doon po sa...
1: May distribution po kayo dito or may ahinti po kayo dito sa ano? Dito na.
0: May nagdi-deliver po dyan, nanay. Pero mas maigi po kung... kayo na lang po mag-usap kasi hindi ko po alam yung patungkol po sa distributorship. Eh, mas maigi po na meron talaga para hindi na uubusan. Kung sakali po, nanay, pwede kayong tumawag. Ito po, bibigay ko po sa inyong number. Kung may ballpen at papel po kayo dyan. O kaya sa... Kuha po kayo. Go ahead.
1: Sige,
0: lang po
1: ha. Sige po.
0: Okay, ito po yung number na pwede po ninyong tawagan. 0920 929
1: Okay.
0: 66
1: Okay.
0: 57
1: Eh, ulitin ko lang po ha, Kuya Boy.
0: Sige, go ahead po, nanay.
1: 0920 929 66
0: 57. Yan po. Tapos meron pa pong isa para okay, sigurado tayo. Ito pa po yung isa. 0951.
1: Okay.
0: 162.
1: Okay.
0: Ah, hindi. 0951-623.
1: 623.
0: Apo. 0951-623.
1: Okay po.
0: 0455. Pakiulit po.
1: 0951-623-0455.
0: Yun po yun. Apo. Yun po yung tawagan po ninyo. Yan po yung dalawang numero na yan. At kayo po, magtanong po kayo kung paano po magiging distributor dyan po sa inyo sa Ubay para kahit po papano eh, makatulong tayo sa iba natin mga kababayan.
1: Dito po kami sa ang time ko talaga po sa Trinidad.
0: Okay po yun.
1: At bali ano lang ano baling neighbor town kami ng ano ng Ubay.
0: Sige po. At ang magsasabi po sa inyo ay yung ano yung ating po namang ano marketing staff. Sila po yung makakausap po ninyo at sila po yung nakakaalam kung paano ang pagiging distributor po ninyo if ever po na kung ano po yung mga requirements, kung ano po yung mga dapat na gawin para makaano po kayo maging distributor po kayo. At maganda po yan.
1: Oo, sige po. Malakas kasi yung ano yung signal dito sa programa niyo. Saan pagaling yung programa niyo, Kuya Boy? Saan ba itong galing ang ano?
0: Nasa Bicol po ako.
1: Kasi,
0: nasa Bicol.
1: Oh, malakas kasi dito.
0: Yes.
1: Kaya, ano, nasa tagap po dito sa amin.
0: Yeah, kasi Kasi napapakinggan po tayo dyan sa mga estasyon po dyan sa inyo. Kinukuha po nila yung ating po namang live na napapakinggan po dyan. So, if ever po na maging distributor kayo, mababanggit po natin yan sa ating po namang programa para matulungan po natin yung ating po namang mga butika at distributors.
1: Kaya naman ako kung saan kaya itong mabili itong kape dito sa amin.
0: Yes.
1: Kasi matagal ko na naririnig pero hindi ko alam kung saan bilhin. Kaya kagabi, inabangan ko talaga yung
0: salamat.
1: Wala nung number box.
0: Salamat
1: kaya
0: po.
1: Kaya nag-text ako.
0: Thank you, nanay.
1: Buti naman na napansin naman yung text ko.
0: Yes, tama po yun. At yun nga po yung sinasabi namin. If ever naman na hindi kayo makakatawag, mag-text lang at kami po yung tatawag.
1: Okay po. Salamat po, Kuya Roy.
0: Apo. Balitaan niyo po ako, Mama. Basta kasi hindi po nagtatapos dito yung ugnayan po natin. Kasi lahat po naman, sabi ko nga, kapag ang mga bumibili at umiinom ng ating rice coffee ay nakabili na, hindi po nagtatapos doon yung ugnayan po natin. Hanggang kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, pwede po kayong tumawag, pwede po tayong mag-usap, at kung may mga katanungan, pwede po nating masagutan yan lahat.
1: Sige po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat, Ma'am Ruth. At mag-iingat po kayo. God bless po, Ma'am Ruth. At sana po ay tuloy-tuloy po ninyong inumin yung ating rice coffee para kahit po papano, kung halimbawa maging distributor kayo, kayo mismo yung magpapatunay dun sa mga magiging customer po ninyo.
1: Oo, sige po. Salamat po, Kuya Boy. Salamat at napansin talaga yung text ko. Akala ko hindi
0: maano. Yes, yun po yung lagi po namin sinasabi. Mag-text lang po kayo, isang text. Kung halimbawa walang pang tawag, kami po yung tatawag sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Ruth.
1: Salamat po.
0: Thank you, Ma'am Ruth. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: God bless po. Thank you, bye.
0: Ang kaibigan si Ma'am Ruth ng Trinidad, Bohol. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyo. Anyway, ayan po. Patunay po yan, mga kaibigan, na yung ating po namang rice coffee ay buong Pilipinas na po tayong napapakinggan. At siyempre, mga kaibigan, at same time, buong Pilipinas na po ang umiinom na ng ating rice coffee. Huwag ka na magpahuli. At baka po yung mga kakilala mo nagra-rice coffee na ikaw na lang ang hindi. Paalam na po ang iyong lingkod hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
3: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
4: This is your only one! Your only one! Your only one!

0: 1FM. 1FM.
1: It's now 5:15.
2: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liveraid Pro.
9: May Silymarin. May multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liveraid Pro.
11: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
13: Cough, cough! Wet away!
14: Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sumusunod ang isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay bawang sa tagapagsalita lamang at hindi na ugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
4: Angie Marcamoyas.

0: Rica Lusuga,
1: Edmar Amorias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga minamahal na mga suki. Malusog na umaga po sa atin lahat. Mga parents kong minamahal sa mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang ating umaga? Kumusta na ang pagkonsumo natin ng mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated? Na pwede po nating mabili, mabakal dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Kumusta na po ang ating mga tito, mga tita? Siyempre yung ating mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning! Good morning! Nawa po'y kayo'y maging malusog. Mga parents kong minamahal. Basta't huwag nating kalilimutan na mayroon tayong masarap na Mark Cafe, masarap na Mark Choco, at siyempre masarap na Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix mga parents ko. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Marinduque Province. Kumusta mga taga Marinduque? Maraming salamat po sa inyong pagkonsumo ng ating mabibisang produkto. Yan po'y para sa inyo, para sa inyong kalusugan. Basta po'y tatak markapi po yan mga kasanggano. Correct! Mga taga Mindoro, good morning! Welcome sa ating programa. Kapag sinabing lugar po ng Mindoro, ito po yung lugar ng Oriental at Occidental. Ang siyudad po dito, siyempre ang Calapan City. Hani, good morning po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating dekalidad at mabibisang produkto. Ano po? At siyempre, good morning din sa ating mga tagapakinig dito naman sa ating lugar sa Romblon Province. Ang Romblon po ay sadya pong ito'y nakahiwalay, ha? Nasa may bahaging side po ng Mindoro. Pero napakagandang lugar po dito mga kasanggano. Masarap ding mamuhay sa lugar pong ito. Kaya good morning po sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Luok, good morning. Sa mga taga Ujungan, sa mga taga Romblon-Romblon, malusog na umaga po sa ating lahat. At gusto po namin kayo maging malusog. Salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po, salamat po. Sa mga taga Palawan, good morning. Yung lugar po ng Batangas, ano po, itong Calabarzon area, ang atin pong tagapakinig, kinukumusta po natin yung mga taga Tingloy, ha? Good morning sa mga taga Tingloy. Malawak po ang ating lugar ng Batangas province, ano po, at isang probinsyang talaga namang asinsado, ano, ang lugar pong ito. At ang laki po ng ipinagbago na po ng Batangas province, ano. Ako'y nagsimula dito, wala pang mga magagandang kalsada eh. Ngayon, naglalakihan na po. Talagang mabilis, umunlad po ang lugar po ng Batangas province. Salamat sa mga kasangga natin, mga kahanggan, good morning. Maraming salamat po at talagang tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagdadala ng mga mabibisang produkto dito. Ano? Ang distributor natin dito, siyempre, ang ating kasangga, itong Carl Andre Trading, mga parents kong minamahal. Good morning! Good morning! Kumusta na ang mga taga Lemery, Batangas? Ano po? Kumusta na po ang mga taga Agoncillo, Batangas? Malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Nariyan po yung ating distributor, ha? Agoncillo, Batangas. Kumusta na tayong lahat? Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Mga kasangga natin na ikinig sa bahaging ito ng Metro Manila, dito po sa bahagi ng Kalakang North Luzon. Good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Ano? Mga taga lugar po ito ng Bicol Region. Yan, Kabikulan. Malusog na umaga po. Mga taga lugar ng Samar Province at Leyte Province. Yang magkadugsong lang po yan mga kasanggano. Sa mga taga lugar ng Masbate Province, good morning. Marami pong tagapakinig tayo dito at marami din tayong produkto dito. Ano po? Kaya maraming salamat, dagang salamat po sa inyo. At talagang hindi na rin po tayo nakakapunta sa lugar na ito. Matagal na rin eh. Kumusta na po mga taga lugar po ng ano ng Quezon Street? Nariyan ang ating mga kaibigan eh dito sa lugar po ng ano Masbate Province, ano? Naikot natin 'to eh. Hanggang lugar ng Aruroy, Balud, Esperanza, Placer, nako, ikot natin lahat ng lugar po ito. Salamat po ng marami ha. At patuloy po tayong nakakapasok sa lugar po ito. Maraming pong salamat, dagang salamat. At sa mga kasangga natin sa Burias Island, mga taga Quezon Province, good morning. Yung mga kasangga natin ay kinig sa bahagi namang ito ng Cavite Province, Laguna, Rizal, yung lugar ng Infanta Pulillo area. Meron tayong programang Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo at nawa po kayo'y maging malusog.
0: Maraming maraming salamat po.
2: Ang numero po natin 0933-214-5288 at 0918-277-7888 mga parents kong minamahal. Sa mga gustong magpabati, gustong magparating ng mga magagandang mensahe, may kaugnayan sa kausayan ng ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? Salamat po ng marami sa inyo mga nagmiminsahe. Ano? At tayo po ituloy-tuloy sa ating programang Kasanggat Kalusugan at magbigay po tayo ng ilang paalala tapos tuloy-tuloy na ulit tayo mga parents kong minamahal. Ingat po palagi mga kasangga. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Cafe. Kapeng suabet natural.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Oo!
1: Tamang narinig din nyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix.

0: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan Good Morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating kalusugan? Alagaan po natin mga parents kong minamahal, ang mahal magkasakit ha. Lagi nating tatandaan yan mga parents kong minamahal. Kung kayo po ay may mga nararamdaman na nakakaiba sa inyong pangatawan, pag ho kayong magatubili, kayo'y lumapit sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor. Kailangan din po ninyo namang magpa-check up ha. Huwag naman yung binabaliwala ninyo ang inyong nararamdaman, tapos magigising na lang kayo, malala na pala ang inyong karamdaman. E di napakamahal magpagamot. Masasayang yung inyong pinaghirapan, hani. Kaya dapat ngayon pa lamang, kung sakalit nakakaramdam kayo ng kakaiba, talagang parang negative sa inyong pag-iisip, na kayo'y baka may karamdaman, abay, huwag ho tayong mag-atubili, lumapit sa mga pinagkakatiwalaang doktor natin dyan sa paligid. Importante sa lahat ay malaman po natin ang ating karamdaman. Kung wala man, ay di magpasalamat tayo. Pero kung mayroon at yan po'y maaagapan, yan po ay may kagalingan pa rin. Yun nga malala, may kagalingan eh, ay yung pa kayang nagsisimula pa lamang. Kaya nga lang, ang pagkakaiba po ng bago pa lang nagsisimula ang karamdaman, at doon po naman sa malala ng karamdaman ay siyempre naman napakagastos kapag malala na. Pero kung mild lamang ay siyempre naman kapag mild, yan po ay konti lamang ang inyong kagastusan. So yung inyong pinaghirapan na hindi gaanong mababawasan. Hani, yan ay talaga para sa inyo eh. Pero mga parents kong minamahal, isang example lamang para dyan ano. Tingnan ninyo mga kasangga, alam natin yung tinatawag nating buni, yung sa ating balat, yan pong parang bilog po yun eh, na medyo yung palibot nga parang nagkakaroon ng butol-butol, sugat-sugat. Ako'y nagkaroon eh, mga parents kong minamahal, ano. Pero maliit pa lamang eh, parang gasingko, ha, gasingko. Tanda ako na ako'y bata pa eh, gasingko siya. Pero yan po mga parents kong minamahal, habang hindi natin ginagamot, yan po pala ay palaki ng palaki ng palaki. Opo mga parents kong minamahal. At kapag tayo po'y gumamit ng cream para po dyan sa buni, ano po, mapag-usapan lang itong tungkol sa buni. Dahil yan pong buni, talagang bigla-biglang tumutubo po yan. Kapag kayo ay napadikit sa isang surface na hawakan or nadaitan po ng may buni, so mapapatransfer sa inyo yan ha. Kaya yun ay bigla na lamang sumusulpot, at saka yung kain-kain ng kain ng balat ng manok, ayan po'y sumusulpot biglahan eh. So kapag maliit pa, siyempre bibili kayo ng cream dyan sa drugstore para po ipahid. Kapag maliit pa po, yung cream po kasi mahal yan eh. Kapag ang buni maliit pa, ibig sabihin po, maliit pa rin na content ng cream ang maipapahid mo kasi maliit pa yung buni mo. So maliit pa rin yung gastos nyo. Maaari makabili ka siya ng isang tube na nagkakahalaga siguro ngayon ng mga 500 pesos o hanggang 600, 700. So yun po ay matitipid pa natin. Ano? Kapag ipinahid po natin, ay maliit pa yung surface doon sa iyong balat, yung bilog na buni. Mga parents kong minamahal, totoo ito ha. Siyempre pag maliit pa, konting cream lamang. Kasi yung cream po kasi medyo mahal. So makakatipid pa rin tayo, honey. Pero kapag yan po ay gapiso na, o mas malaki pa sa piso, ha, yung pisong sinauna, abay, siyempre naman, dadami yung cream na gagamitin natin. So mapapamahal po tayo kasi kailangan medyo malaki-laki na yung tube na mabibili natin na panggamot dyan, mga parents kong minamahal. Yun yung sample eh, ano? Example lang po yun, mga parents kong minamahal. So, kung ang isang cream po, meron pala niyang, ano, yung maliit lamang, parang tigdi 300 lamang. Eh, kung kakasa na po yun, dun sa maliit na buni ninyo, di 300 lang ang gastos nyo. Eh, pag lumawak po yan, eh, binasa 600 na po yun. Dahil malapad na eh, siyempre. Kailangan maraming pampahid, ani. Yun po ang ibig sabihin natin. Sa sakit po ay ganun, mga parents kong minamahal. Pag ang sakit natin ay malala, malaki ang gastos dyan. Kapag mild lamang, maliit po ang gastos dyan. Kaya, saan kayo mamimili? Doon sa mild pa lamang o sa malala na bago kayo magpa-check up sa inyong pinagkakatiwala ang doktor. Abay, ako'y nabigla nga pala doon sa aking isang kakilala, medyo kaibigan natin, mga parents kong minamahal. Yung palang sakit niya, binabaliwala. Mga parents kong minamahal, ano binabaliwala? Tinitiis. Tinitiis po mga parents kong minamahal. Tinitiis niya eh. Dahil ang katuwiran niya, natatakot siya magpa-check up sa doktor dahil malalaman daw niya ang kanyang sakit. Abay, Diyos ko po, mahabagin ha. Abay, dapat sana'y napagamot agad yung problema sa bato ay pinalala. Ay ngayon po, ayun, nakaratay na po at talaga namang wala na pong magawa sapagkat lumala po. Ay yung pong problema sa bato, yan po ay naagapan. Yan po'y nagagamot, mga parents kong minamahal. Huwag lang nating pababayaan. Pero pag pinalala po natin yan, ako, Diyos ko po, mahabagin ha. Pag hindi dialysis, ay talaga namang pwede pong ikawalaan ng buhay ng isang tao kapag napabayaan po yung bato. Yun po ha, iniinda na pero hindi pa pina-check up. Isamantalang pwede pang magawa ng paraan para malugsungan ang buhay natin. Kaya mga parents ko ha, pasensya na kayo ha. Napaka tismoso ko kapag pag-uusapan tungkol sa pagkakasakit eh. Eh, mga experience na natin yan sa mga tao, siyempre tayo po ay nagre-research, marami tayo na encounter ng mga tao may mga sakit, ay siyempre ganun po talaga. Kailangan ko iparating sa inyo, baka kayo'y nagbibingi-bingihan dyan, baka kayo hindi nakikinig dyan, abay, ito po'y para sa inyo, ha? Libre po ito sa pagsasahin papawid sa radyo na inyong napapakinggan, pero bumabayad kami sa radyo. Bumabayad po kami. Pero ito man namang mga impormasyon ay talagang para sa ating mga parents. Ano baga naman tayo kung may kakayanan naman magbayad ng radyo, bakit di tayo magbayad para po makapag-announce po tayo ng mga mahalagang impormasyon, may kaugnayan dito sa mga karamdaman. Abay, hindi po masama yun ha. Payong kapatid, payong nanay, payong tatay, payong parents ang kailangan po natin. Ano? Huwag ko kayong mainis sa akin ha. At napakaingay ko po sa radyo. Pero ang mahalaga po sa lahat, kung kayo'y iinom ng masarap na kape, hanapin natin yung Marka Pay Brown Rice Coffee with Stevia. Yan naman talaga yung aking gustong sabihin sa inyo kanina pa eh. Kaso napachismis na ako eh. Di bali, ang mahalaga sa lahat ay masabi ko sa inyo na kung kayo po'y maghahanap ng kaping mahusay at pwedeng pagkatiwalaan sa inyong kalusugan, ang atin pong banatan ay itong Marka Pay Brown Rice Coffee with Stevia sapagkat narito ang mga piling-piling sangkap, mga parents kong minamahal. Aba, yung pong spirulina na sangkap po ng ating Marka Pay Brown Rice Coffee, aba, ito po ay superfood, mga kasangga. Ano? Isang uring halamang lumot na napakalinis, spiral po ang hugis nito, at talaga namang sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, amino acids, omega 3, at ito po ay makabubuti sa ating puso, mababawasan ang posibleng pagtaas ng bad cholesterol, ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan po mga parents kong minamahal. Ano? Basta mga kasangga kong nakikinig, kapag kape ang hahanapin po natin, huwag natin kalilimutan ang masarap at di kalidad na produkto natin. Ito pong Marka Pay Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Ang sarap ng buhay! Sabay ng paghigop ng kape may taglay na purong herbal. Uminom ng Marka Pay with Brown Rice Extract habang nakikinig sa kasangga at kalusugan.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isang street director. Sa akin sa yung naranasan po, pag nag-take po ko ng Marka Pay Brown Rice, ay dumadada po yung magandang po and lumalakas po ng resistensya ng katawan.
2: Magmadali! Bumili na ng Marka Pay 10-in-1+1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.

0: at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
2: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
1: What about Mark Choco at Mark C?
3: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
4: Carlos Superdrug.
5: 46 na sangay
1: ng Carlos Superdrug.
6: Carlos Superdrug.
1: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
0: JMAR, Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4.
1: Kasangga at Kalusugan.
7: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol, ano? Yung pong ating JMAR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng JMAR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po. Sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMAR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po, sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila kunin na yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yun po'y tinatrabaho po natin. Siyempre tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong irarapol, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Wag ho sa labas ha. Wag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, wag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Marcamonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, wag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraful. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inje Marcamonias. Dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
2: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
8: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

0: 1FM.
1: Good morning. It is now 6 o'clock.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mummies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Every morning, should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
5: Alfredo Catalo Villarun, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas namininom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, sumigla din ang aking pakiramdam.
4: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
13: Saan? Sa radyo.
12: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
13: Medyo.
12: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw.

0: Yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang.
4: Kaya ko pa.
1: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

1FM. 1FM. 96.1. 1FM.

0: song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
1: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
2: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakay po'y nangihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
3: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
2: Mga 2 years na po sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
1: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, drugstores, dito sa ating lugar.
4: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883-0917-514-3651-0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
0: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
7: Kabalan! Expect something new!
8: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open! Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
9: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
8: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Okay. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itirim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Rain, rain, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sipol dito, sipol doon! Lahat ay napapalingon.
14: Saan? Sa radyo.
13: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo...
14: Ano daw?
13: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw.

0: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
1: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
0: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
1: ikaw ang liwanag sa dilim.
0: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap in as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: Kmar, Tudo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
5: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
7: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kabalan, expect something new. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
9: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
8: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
10: Tune in to 96.1 DWXT FM in Tarlac.